0: Fou ki baba wa ba li asis ki pou gyome ka. Mwen mouni fare chewa ase ne sa e la che olon. Deto mou biti ba kouse. Olon ba wa bali, olon ba toube che. Fou si yon fi ase kwe ki ya wou ore mi kan. Egbe mouni doktor lawa. Baba ma ki ya wou ma doktor Justina lawa. Ti wọn se golden age ni only 24 ile ta ko nu be ni ini la lo je ma nu tawo tawo ni adugbo won na o gbadu afọ iya e wa jiri o ma la se le du ma ni to se ninu alinira o ni je nu le are la se olodun o ti so du odun yi wa si opolopo la se ni du ma le be ni isu ma si jina fun je ati wa to ko re emi ko emi fe ni kankan sa wa ti e de de nu are gbo puta puta ni la se ni du ma re happy birthday to you my sister
1: ori gba ti o wa lomode
0: doku Justina la wal
1: oh
0: kon ko ma so pe o sise onisohun la wa be ni a ma ba ni talera ni kan kini le titi o won da wa se do ni le ku tonu
1: oh to la
0: teyan ba si fe ko ni

0: wa gbogbo eyi te mo riri re gbogbo eyi te mo ko da si yi gbogbo eyi te mo ise agbara re eja ajo yi ologun ajobo o vahaba de kwada ya da ve kwada hadash eja ajo fi e bi mori o si ene la israeli obadi ri ki iya ko tan ajiwe ri omo dake dake eni to pa omo bi e yoju eni ti o je ki ota so po tan fu aye re hallelujah beje o la fe ke si alagbara israeli tori ipo se o eyi kan wa bi ti mo fe ke je ka joke baba ja joke hallelujah beje one two go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

wa koko ti oluwa fi si mi lokan ti ma ma tenu mo ni oni ati ola gbogbo okan to ni ori ofe lati gbo mi mo ma bi o pe ja jo gbadua ni o God of help Olorun iranlowo esa ajan so fun yin la aro yi tori ti oluwa ran mi nitumo mori ninu bibeli ni aika ibaye igba to ja wi pe bi e ba wa lo siwaju bi e ba wa lo seyin owo eyo kan to se gboogi to be laarin eliyan ati iyanu re esa a le pe ni omi esa ijile ni omi je fun gbogbo eni to fe iranlowo ti wo de ti ri ba ya ibi to po nipa ti mo bu enu le laaro yi ki e bi bimo ko ran mi lowo akoko ni pe nigba ti aye be ni juju emi oluwa fe dasi sugbon ni se lo ra baba lori ibu omi eyi kan wa bi ti ba be yi Beka kie si o ti oluwa fun mi. Ere lowo ye ko de wo bi obi aye ohun lo da ere lowo re duro. Ere lowo ye ko wa babi gbo ipele kan lo da ere lowo re duro. O to be laari ise iyadu awon ti be ni kada ati galili ati jesu fura re obili e kiyesi o to be laari elija elisha ati gigoke oru odo jordani ni o to be laari awon ba israeli ati rekoja ku oli egypt okupupali eyi ka wa bi ta dilo lati kiyesi o ti oluwa ran mi o ti o ba se yi di afani to ni agbara le oluwa ran mi laaro yi gbogbo ani to ba si le gbadua pelu mi loluwa ran mi si ni ya ba la kan koja bo ba fe suku omi ni o jade loju e esa bi mo se o ba ni dele ileri esa oro bi ma sele e kiyesi ti mo tenu mo laaro yi babi gbosa omi aye to da ise re duro omi aye to da aye re duro obi aye to da ire ajo re duro a fe gbadua laaro yi gbogbo eyi ti e gbagbo ninu ipe yi bibeli ni jesu lo so fun awon obe eyi e pe e wa eja re koja si apa keji won o si di re koja lai se pe won gba ori obi bi won ba de gba ori obi iji ma ja nitori ibi ti iji ba ti le obi to lagbara bebe e je agbadua laaro yi oluwa le omo ohun kan lo be laarin eyi ati iranlowo e pe olorun iranlowo laaro yi adua koko lele eyi aladua e tele bi e pe oruko jesu ni e pe ebi bibo agbara ti ije kan re koja le wa

0: o ni pe oluwa so fun mi ninu ise iranse pe tin ba ti bere si sise iyanu ninu aye awon eniyan re so fun won o ki won ma dupe ki won ma so testimony e to ba ko ti o so testimony e to won olohun se fun oni baje sugbon ko ni ri mi gba eyin omo olohun mo mo po fe gba si ile ti kun lori sirisi ko jo kan e ri but ama biyanju ati gbe na ni e kigbe ni baba mo dupe fun gbogbo to nse ninu aye mi ati tawon mo even to ba ti ri yanu dupe ti e ogo ni fun jesus jesus oluwa wa edide mami edide daddy eyin wo le mo fe ojo ayo o gbagbo pe ninu irin ajo aye mo re ojo ayo kunu e awon kan ojo ibi ni won mo ri mo so nkan kan jo ni ojo ayo mi po ju ojo ibanuje mi ninu irin ajo aye mo gbadun olohun tori pe mo tete damo boya n loje koju ayo mi opo iwo omode tete da jesu mo daddy ati mami e tete gba bayi ko le bere si fun yin ni ojo ayo edide oni ni saturday pupo eyan ni mo sinawo lojo saturday inawo to ri ti won seun gbogbo opolopo idajo ojo ti won da ojo idajo awon nkan to da ti won kojo oni won celebrate e loni enawo eyin te ba gbagbo pe ko lo leyin wa sile lodun iwo to ba gbagbo pe ile anuki isu o se wedding e iwo to ba gbagbo pe o si pada se freedom o se graduation gbogbo eyin te ba mo pe won pada bo ya kaasi mimo iwo to gbagbo pe o pada ri owo yen dide wa ka ese today is 26 ka ese me fasi waju wa wa kigbe olorun ayo gba oju ayo mi jade gbe iyo re dani bo se nse yen olorun ayo bi mo se gbe iyo mi dani gba oju ayo mi jade in the name of Jesus Christ gbe iyo yen dani ko wa ni olorun mi mo bebe je ki oju ayo mi ko de mo ti ba won yoyoyo o olorun okan mi ran ti ojo ta o yo fe mi na o egan yi ma po oju de nti mi aye aye wa munu mi dun ki rojo eye ki won ke mi na laye mi u orire mama yi bi ese mefa si waju pada pelu majemu olorun iwa tomo aye o ki yin ku orire in the name of Jesus Christ. Esa ni ana mama boyo sese ngbo mi ni mo ni ki awon eyan gbe iyo won si ita nibi ti ri o ti sesi mo nka ese bibeli si lowo oni ni ma pari e nigba to ba dola iyo ati holy communion combine mo so communion kan be te lo ni on the one o nbo wa gba on the one bo si ojo Thursday ni gbogbo bi e ba tin gbo mi osu tan adagbere fosu ipo digba o se e wa gbo gbogbo leti ba nla nfani ati gbo mi iyo yi e tun gbe sita ti ri o pa majumo ojo monday o de sile o de bo ba se pe ni nylon na lo wa bo ba se po sese ngbo mi for the first time bu yo die bu sinu awo koto wa gbe to ba ti dale ti ba ti pa unis gbe pade mi lori facebook awon tin gbe wa mo tin ka bibeli si ah oniye ti mo ti ka si atin wo bi 20 30 something 60 pere won ni kin ka si ma wa so aso tele si e wa lo gbe sita si bi ti ri o ti se si bi olorun ba fu wa ni agbara ni gbogbo sona church lola ati ni gbogbo wema ni wema e gbe dani bi ogo se nje ti olorun mo gba olorun gbo pe didun lo so so ma ka nkan yoku si e ba bere si lo aba mu nkan mi se ni osu October una kapahala zedu omeka ayadesha eyin omo olohun iroyin ayo re ajade bi o ba yi o ma tutun so eyin are eko e gba woli ode kunle e pafras lalejo lai pe on the one yo wa bo si osan gangan wakati meji pere ni mi o se ru e ri o on the one ojo yo bo si ojo Thursday mo nbo engineer e ja mo pe awon oniroyin ayo ta lo gbagbo pe oyin ayo nbo wa bi kan fidile na mo nbo
1: baba mi e karo o mo je lori afefe ni lati ilu Ilorin oruko mi ni Olaitan mo dupe lowo Olorun ile oke nkan frontline mission Olorun yen dara si mi dara si le mi baba mi emi na leri o ọdún 2024 ni mo tẹ̀lé yín nípasẹ̀ ìgbóhùn tó introduce mi sí program yìí nígbà yẹn ọkọ mi mọ̀ sí

0: ogo ni fori majemu alagbara nla oba tin gbo adua tin ba wo nto se nigba gbogbo o ta ma se mi ni kin sa ma dupe olorun to ni ogo ha oni alagbara nla nla nla nla mo waju bare alagbara nla nla nla nla mo waju bare alagbara nla nla nla mo waju bare mo waju baba o alagbara nla nla tori pe iwo lo nbe leyin
1: be ni
0: oba to mu riri tinu ari jade olorun tin gbo adua olorun tin yin atugo atola to si baba tin gbo adua olorun igba gbogbo ati gbogbo igba ogo ni foruko mo re o tori pe o ngbo adua tori pe iwo lo olorun wa o ni yin ya olorun wa oba to gbo adura ogo ya olorun wa oba to gbo adura tori pe o gbadura la se ni o tori pe o ti gba gbogbo wa leyin wa oba tin je ki iyanu sele gbogbo gba iri ni lotunisi awon eyo le se kan ma wa dupe won kan ma ndupe olorun tin gbadura ogo ni foruko re oluwa gba ope wa
1: amen
0: oluwa gba ope wa
1: amen
0: oluwa gba ope wa
1: amen
0: oluwa gba eyin wa
1: amen
0: o le ma bu mi o mo le je ma bu yin sugbon se sa ti lo bo mi yin si bi
1: lo
0: be se ma bu e ti bu e ku owo iyo si e je ki eyan po bi eh eh owo te yo ko lana yan ti fo yan si mo e se ti fi si o o ti fi si tori iyanu gbodo sele
1: iyanu gbodo
0: mo pe atola na ani pe iyanu ma sele to ko ni kaluku bere olohun de se be fun awon to gbagbo oni ya awon to gbagbo awon lati agbara fun lati je omo olohun ati awon ti won gba oruko mi mo egbo awon to wa si oluwo lana ma kan so eri o se je wipe bo se de be yen o buru fun ago ara e pupo ju oh my god ko le gbe ese yen gbogbo ara ni gba ta lo oro fun tan to lo pelu yan lowo emi mama yen so eri o so ti to bi olorun o so awon nkan ribiribi ti olorun se aye pada rere leyin opolopo ogun o lo tablet o lo gbogbo emi ma so fun wo eyan ki se gbogbo aisan lo ni se pelu tablet se de eni ti ofo okunkun bo wa lare ije aisan lo ma ma ja opolopo mo pe ofa nigba mi bi aisan ni
1: o
0: wa ni gba do fe yan kan o se wa sha mi ofo oloro ofo aisan ti aye so di je agbo si wala o ya jade jade jade jade jade jade jade jade jade o ya jade
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: se ni ti ofo oloro bo wa lare yin iji buruku lo nja o tori ko ni mo nkan to nsele mama yen lo o le salaye ohun to nse tori wipe agbara iri kan lo wa nbe
1: kabiyesi
0: after the anointing won ni anointing breakthroughs after the anointing idide ja
1: o ja
0: nibo lo ti ra mi ise ta mo dun dada
1: kabiyesi
0: mo ni edide kese
1: edide
0: dadi eyin na edide wa duro dada wa balance be to fe jija kadi o mi jisi start bo lai o ye gbe won sori ese
1: e gbe won sori ese
0: pariwo
1: amen
0: ni ko se iji e da keke je iji to lorisun iji to lorisun ofa to ni tumo eleyi to ni tumo oku ta le salaye eleyi ta le salaye to n ja waje omo lo ni opide si
1: amen
0: oh my god mo lo opide si
1: amen
0: ogun wa se
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni kan ni ta lo so bi o se n gbo program ni akoko ni ojumo o da oruko mi ni woli hi o ajilore atamatase ti le sanse Christ ati lenku sidas si esi atamatase ti won ba gbogbo joko agbara anu re kale si oluwo lona to gite be ogo mo ni jawa
1: na
0: gbogbo iwo to n gbo mi lo mu ojo wednesday
1: lo gbarade
0: lo mu ojo wednesday
1: lo mu ra o
0: ojo wednesday leyi ni o Wednesday yin ni o on the 30 ojo to pari osu September titi lo di Thursday October 1 oluwa ni ka gbadura akori re stop the storm stop the evil storm
1: daiji buruku duro
0: stop the evil storm
1: daiji buruku duro
0: stop the evil storm
1: daiji buruku
0: ye erun mo ma pa lenu se ri mo ti soro die lori iji ṣugbọn ide mo wi pe iji kan wa iji afọwọfa
1: iji afọwọfa
0: ben iji kan wa fala yen ni eyan fi owo fa
1: iji afọwọfa
0: bẹẹni mo sọ
1: kabiyesi
0: tori pe abẹ iji yen ni ibawi oluwa wa
1: ibawi oluwa
0: ẹlòmíì iji to wọnú ayé ẹ to wọnú iṣẹ ẹ tẹ nínú dáadáa ẹ béèrè lọwọ ẹ
1: tẹbi
0: bíbélì sọ pé a lè wà nínú ẹṣẹ ká wá ní kó rọ ẹ fẹ bá pọ mo ń bọ láti wá sọ lórí
1: ìjì
0: àfọwọ́fà
1: àmọ́jẹ́
0: lọ yin bàbá yẹn agbára tó ju agbára lọ ipa tó borí pa èmi ò lè ṣe kí n má yìn torí pé ibi ó sì mi dé. ma pe mo le de be o oluwa o mo yin ologo ah awa gbo wa soke
1: yes sir
0: gbo mejeji soke
1: eh egbe oke
0: eh o fe ti ogun fe ni to ni
1: ogo
0: o ni ogo mi le mi ki o fi fe ni to a fe do ogo pada fe ni to wa kan ki ogo ogo ogo ogo so ba wa ba o ya o yes oluwa wa
1: amen
0: aha wa mi oroku re dani
1: eh
0: wa kan wo wa ju wa ma wo jesu lori ja ibele
1: eh
0: wa ni jesu omo olorun
1: jesu omo olorun
0: gbadura fun mi
1: gbadura fun mi o
0: fun mi lemi mi mo
1: yes sir
0: fun mi logo ti
1: re logo ti re
0: fun mi ni ola nla
1: re ola nla re
0: fun mi ni alubarika
1: alubarika
0: mi ni agbara nla
1: agbara nla
0: jesu omo olorun
1: jesu omo olorun
0: so ti so be
1: eh
0: loruko jesu o ma ri be
1: amen
0: wa ku lese ni jesu so ti kule se ni ya do wo mejeji
1: eh
0: wa wa se mimo
1: mimo
0: mimo
1: mimo
0: mimo so lo ala omo so ti ready bayi o ya ku lese ni
1: ya
0: o ti ya o mimo mimo mimo so lo ala omo ogun eh ije afowo fa
1: ije afowo
0: loruko jesu ani bo si mije
1: amen
0: ani bo si mije
1: amen
0: ani bo si mije
1: amen
0: se ri nton pe ni je afowo fa
1: yes sir
0: o ni kan te yan ogun te yan to wa re bo ogun te yan te ori ara re bo ogun te yan mo mo lo ko re si iji ton pe ni afowo fa ni e je ki so se ri kan fun
1: yes sir
0: iji afowo fa
1: iji afowo fa
0: o lo sele ni Genesis chapter 3
1: tabi ise
0: ti of the wi pe iji to fi ronu aye baba wa adam ati fa
1: eh
0: e ma je so ni won so
1: e ma je so
0: dara ti won je so ni ji yabo won
1: kabiyesi
0: agbo won ko bi o igbadun
1: eh
0: agbo won ko bi o minira o de wo inu inira
1: ah
0: elomi na
1: iji
0: igbadun
1: iji igbadun
0: pelu obirin kan lasa ibi to gun ti de ni
1: kabiyesi
0: iji bagde
1: eh
0: o gbadun ni o lo gbadun ni o ko mo pe iji to n ti nu gbadun wa ni
1: iji
0: ya o ni won pe ni iji afowofa
1: iji afowofa
0: lo ni sumo obirin mi
1: kabiyesi
0: awon se particular ma ti mo mo dada obirin to sumo bo se loyun fun ni
1: eh
0: ninu alaye o ni obi mo
1: kabiyesi
0: le da marriage
1: eh
0: ninu so olorun agba ni o gba ina bi yanju
1: o gba
0: o gba je
1: pata
0: pata eh eh awon iji afowofa
1: iji afowofa
0: mo gbe
1: eh
0: iji o ni ja wa
1: amen
0: iji afowofa lo mi obirin ni ba
1: kabiyesi
0: wa lara awon ti aye gan
1: eh
0: awon gan
1: gan
0: nitori pe ko lo mo bi
1: je
0: ba wa be lowo e ni bo ni la jo ti bere
1: eh
0: iwe la ni ko mo o ka oyin lo mo lo ni
1: lo ni
0: bo se lo bi ni ah ko se gbede ni esin ni leyi ati se ngbe be ki lo fe sele o se oju
1: o se
0: be ri mi bi
1: ah
0: gbo ma ko so do mi so to bo se de e ja ri to ba pade wu
1: eh
0: wa ko ma tan
1: o ma tan
0: o mo de a ma tan re wa de o wa ni elelu alaja ngba mo leri mo lawon leri to ngbe mi ba bo se de mo ni mama ni wa jo ba ti la yato
1: yes sir
0: mo ni mo ri o mo ko nkan to wo ta to wo bi
1: ti
0: ni e fa je de ju
1: ah
0: ni wa jo ba to la yato be ni egbon lo je si to ba be ye pe baba ti lo baba ko won pe ni baba ti lo
1: yes sir
0: ni elelu alaja be ni sir
1: ah
0: baba ti lo egbe iyawo e ni
1: eh
0: ebe ni nile nile won ni
1: kabiyesi
0: ni mama o ti wa di mama
1: eh
0: o ti wa bi 60 ni mama lori te fa te ju sogo
1: ah
0: ni wa bi oba ti ma ji lojo ike mama yen lo o lo ti di omo bi 5 months go to 5 months ni ju se obi bayi o ju se ti obi
1: ah
0: awon wa se pe epe ti won se fun
1: eh
0: ko ri omo yen bi
1: ori
0: mo lo ma nfi la lo mo ma nfi la lo ti won fi kase nu
1: kabiyesi
0: ni to da yin la mu ni gbe re soke iwo to gbe mu iji
1: siji
0: afowo fa
1: afowo fa
0: nje wa to dogun na so
1: lo
0: iji yen da ke
1: amen
0: o da wo
1: amen
0: ida ni mo
1: ji amen
0: seri awon iji kan wa to je bi pe
1: ah
0: o ni agbara
1: o lagbara
0: o ni agbara
1: kabiyesi
0: iji to je afowo fa
1: eh
0: iji to je afowo fa
1: ah
0: iji ti ja ni ti kan fi nda iji ti ndo na eni ru ni iji ti nda ile eni ru
1: kabiyesi
0: iji ti nda igbeyawo
1: ru
0: iji ti nda nkan ru ko
1: lo ni ni
0: da gbadu
1: ah
0: wa ke
1: eh
0: iji afowo je
1: iji afowo fa
0: iji afowo fa
1: eh
0: ti ja mi yi
1: ah
0: olu apalenu
1: mo palenu mo
0: ba mi fokusi
1: eh
0: palenu
1: mo palenu mo
0: ba mi teri o ya koda gba o nko jesu
1: e mi mo
0: olorun ati ebura gbadu atamata ti ija afowo fa ija afowo fa to ja to ja le
1: mi to ja le mi
0: ija afowo fa to ja le
1: mi ija afowo fa
0: to ja le mi
1: ija afowo fa to
0: ja le mi ija afowo fa to ja
1: le mi
0: ija afowo fa to ja le mi
1: ija afowo fa
0: to ja le mi
1: ija afowo fa to ja le mi ija afowo fa
0: to ja le
1: mi ija
0: afowo fa
1: to ja le mi ija
0: afowo fa to
1: ja le mi
0: ija afowo fa
1: to
0: ja le mi ija afowo fa to ìtọ́ra ní kò fi gbàdúrà
1: kábíyèsí
0: bẹ́ẹ̀ kan wá sọ́dọ̀ mi sometimes years back kátó fún ìdílé sí ṣe yahoo ibi tí wọn kò ń ṣe yahoo
1: kábíyèsí
0: bíi tí ẹ̀mọ̀ rárá wá di ọjọ́ yìí bí ohun kankan ṣe kí ni ẹ̀ máa ń ṣe náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so o kí ni ẹ̀ ti wá dáwọ́ dúró kí ni ẹ̀ wá padà sí ṣe kí ni ẹ̀kan yẹn yóò kàn wáyé pọ̀ máa wọ́n ni kò tún pọ nǹkan bíi ti wá rárá
1: o
0: yàtọ̀ díẹ̀ sí
1: kábíyèsí
0: wọ́n bá gbé padà o ti tẹwọ bọ tun yẹ ko tẹwọ
1: o tọ bọ de
0: ni number 1 yen yen number 2 ni awon eyan fi epe da laun kiri
1: epe
0: number 3 ni emi o lo so pe ko ye ko lo se kankan to se ni so de ra moto ba
1: ah
0: o da bi o ti ra moto ni ni bi ta yin ti bundu tu eni
1: tabi efi
0: o di kon bere si da laun
1: ah
0: elo mi ko ti je yo
1: ko ti je yo
0: eh omo yawo mi owo yawo o lo ra moto
1: o lo ra moto
0: bere si muti o gbe casket o gbe orisirisi
1: mo ti mo
0: se pe at the end of the day o ti ba re ni square one gbugbu nkan ti lo lo
1: fi
0: mo so ijiro ja yin
1: ah ijiro
0: ijiro afowo fa
1: idi
0: mo so iji yen loni e mo una won lo ma pe ni omo olorun ibi ti mo nlo ni wrong advice oni won fun naun naun yi to se omo oba to se gbese
1: yes sir
0: bo se ni awon ti david na wa
1: to
0: gbe igbe won ke jaso won ke se ba so basa ibi to gun ti be ni ogun yen ni agbara
1: o lagbara
0: gbogbo awon to lo fowo be awon syria awon palestine to lagba ogun ogun gbogbo won
1: ogun gbogbo won mi
0: leyin igba to wa se die ti ogun yen ro le
1: je
0: david to wa se ogun ede ani awon amoni so ma ba won kan
1: kan
0: awon wa ri pe wahala ichi ogun de ba awon lo fowo fa o ogun yen wa di nkan tin da na la mo gbedua ogun afofa ti diji ma da
1: ogun afofa
0: ti diji ma da ti di ojajuji ojajuji ti o ti kin gba ti loju ogun yen se laye
1: amen
0: in the mighty name of
1: Jesus amen
0: to ba lo won chapter 11 David se wa so fun Joabu ko ya lo mu ro ogun se
1: lo mu ro ogun
0: wa wa awon ma lo face awon amoni
1: eje
0: o ya ke bere se pa won ha David wa wa nle gba ibi to gba fofa mi tu ti jade akoko yen lowo irole ma se ni David jade bo se ri iyawo ba se ba niyan iyawo raya bo se ba lo po ni niyan se loyun ni ife mo ki lo sele o da ogbogbo lati bu ese mo ko se gbo se ri iji ese ti o se gbo
1: iji ese ti o se gbo
0: o ni agbara
1: o lagbara
0: mo je ki teyin se o ri olorun lo ba David n to se da ko to di akoko yen David wa ko ti lo sele si to gbo yen o ni kan lo pa oko e
1: to lo pa
0: wa re iji bo se pa raya
1: tabi esi
0: yen wa la bere iji mo wole David
1: iji wole
0: oluwa so pe da ko ni tan le awon mo David bere se iwa idi sorode koda ko lori ipo oba o lo in exile tori wipe ija fofa wole
1: ija fofa
0: fofa iji yen iji wa bere si ja
1: kabiyesi
0: madua iji wo ni mo fo ara mi
1: fa
0: ti wa ja mi logun
1: bayi
0: iji wo la won mi fo ara won fa to wa ja won logun iji wo ni le wa fowo
1: fa
0: to wa ja won logun iji wo ni mo lo fa ndi share
1: so
0: to wa ja mi logun oluwa pa iji elenu o ya to da adua
1: o jesus
0: mi mo olorun ati lori gburaju olorun ati
1: mo si
0: ijiwo ijiwo ijiwo ijiwo ni mo lorun la mi si ijiwo ni sha na sha mi si
1: ijiwo ni
0: la fola mi ti ja fun wa
1: to
0: wa ja ibi mi la mu to ja ile mi la mu to ja ibi mi la mu to ja ajo mi la mu
1: olu wa yejo
0: olu wa yejo
1: olu wa yejo
0: olu wa yejo
1: olu wa yejo olu
0: wa yejo
1: olu wa yejo
0: olu wa yejo
1: olu wa yejo
0: olu wa
1: yejo
0: olu wa yejo olu wa yejo
1: olu wa yejo olu wa yejo olu wa yejo
0: oluwa wa
1: amen
0: fe kutu adura yen gba amo ki ma ba gbagbe
1: yes sir
0: gbogbo eyan ojo monday yi
1: ojo aje monday
0: monday le yi a ma wa ni songo ni o songo ti ona ifo
1: yes sir
0: songo ti ona ota songo ti ona ifo
1: yes sir
0: to ba ti gbe aya na pada iba sa gege ni o iba sa bule gba ni iba se kola ni
1: o
0: won lo mo bi to ba ti gbe oko ifo ni ko wo
1: oko ifo
0: oko to lo si ifo so to ba ti koja bridge
1: yes sir
0: so fini to iyan to ba de songo so wi pe ko je ni tiri tiri
1: tiri
0: cherry tree tree bus stop ni o gangan ile kan lo la o ati ibi ti won pe ni matrix filling station.
1: Matrix filling station.
0: But that secretary center wa ba.
1: Yes sir.
0: Olo la o won ati matrix filling station. To ba te ti koja bridge yen to ni 33 bus stop. Wa te ti riba na ta ta. His glory or 33 bus stop. E ko jina se re ali shiba. Oju me road to ngba lo si le for. E to ngba lo si for. A ma ni eri.
1: In
0: the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ja lo prepare ojo mu nbe
1: won ba. Lo mura.
0: O ma ni agbara.
1: O ma lagbara.
0: Inu mi dun. O ti ko se gan se asiri mu ba. Ki se kan ro mo ba. E ri ba yen. Ki soro iro mo.
1: Ki soro ro.
0: Ire. Oro ta n ton ba ta le won lori. O le ma gbona. O le ma tutu. O tu le ba ba ko je ma ta yen.
1: Ko
0: bi ogun ba se ri. O se fi paro. Eh to ra won yo ti wa si fanyan o. Ro mo wa si ota. Awon ran solo to ti gba won to ti mo won ti bi ti ka si. To ti foju won gbole. Won fe gbagbo mo. Sugbon won ri pe otito fara won. Oni le gba to ba ya. Otito yo fara won. O Jesu mi lo na. To to ka soru Jesu wi pe emi ni ona. Otito ati
1: oni oni
0: tele mi nigba to ba ya otito yo fara o pe Jesu mi lo na o to to ka soru awon yan ti mo
1: ti
0: lo yo mo ti to to so do
1: be
0: ni awon to wa lojo yin won ri pe wole olorun
1: gbo won ri o
0: won ri agbara
1: olorun won ri se
0: yan ya ru olorun won ri pe olorun nikan ni alaga kan lo tun prepare
1: kan lo gbaradi
0: won to wa
1: e lo mura
0: ma so fa mi yin ojo monday
1: be yan wa o
0: tete di ago mesan la o 9 a.m.
1: ago mesan
0: salama le si bi o ago meje la ko se africa time lo se
1: yi o
0: kan tete di
1: to
0: ba wa di ojo tuesday awon la tuesday yen li sabi oni yo
1: li sabi
0: o la fe wa ni to wa ni la fe wa iyen ni egbele eja yesu nibi to ti nodo oko aye to iyen ni abekuta o ma o ma ni agbara
1: o ma lagbara o
0: ojo tuesday awon yo ti araye gba imo pe yen tori ro ti poju mo
1: oko
0: awon pa kan lori gba pa ko ni ni de ti prepare si won ko won ko won imo oko tutu wa ati pari ise wo
1: ni
0: mi o de n paro tan e ma gbo mi ojo tuesday ni ma gba
1: ojo tuesday
0: to ba ya ko
1: ojo se
0: won to ma ri ore ofe laje oh my god awon shaga mi ni ojo wenzi
1: awon shaga
0: ma to ro yen le
1: mo
0: ben ni sa e agun wa kon ko
1: so
0: tori wi pe to ba ti di ojo wenzi yen
1: ojo
0: shaga mi yen ah o pe ju agun meje la ati n bo ni badun tori the same day yen na la ma shibudo ni preparation ati pe for movement for progress lati pa se
1: fun idibo
0: ko da kero to da jojo iyen ni ojo wenzi on the 30
1: yes sir
0: ti no di thursday on the 1st e lo prepare ko ba mi ko di e so ka kiri e so la nu oja e so la nu oja
1: yes sir
0: e so ri bi tan ti pe ran e so la won bi se
1: e
0: so la won attendant capital e so ka kiri mo gbadura ijiburuku yen o ma dawo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: tori iji ki se ore ara
1: ki so ri ara
0: ba nkan je iji ma nja nkan a japa nu ni a gbo di
1: kabiyesi
0: alo lo mo ile
1: mi
0: ise ijini
1: ijo
0: ni ja wa
1: amen
0: ori ija fofa mi to ba fe bere si ise bayi mo ma fa run pupo mo teyin nba iji ba gbo pa nle to lo mo le bi se wa la o ti sele be na le loju korobi
1: ija
0: fofa awon kan ni ma wa ni die gbogbo ake eni ti ma ba ni to ma di ijo ogun mo bi laye olo ma je ba e so da duwa o to ti won fe dadu oluwa ni ka gbadura
1: gbadura
0: ti o mo wa tabi eni ta ma mu to ba ti wa sinu ogun titun oluwa joba wa yoju e
1: o
0: ya so dadu
1: o ko jesu e mi mo
0: oluwa ya mi ka
1: ja ni duwe da ko fe
0: dadu o ya wa ni ti ya wa ti ni ya wa ga ji
1: ya mi ya wo ya mi ya wo oluwa ka ja ni ni ma ye mi oluwa ya mi ya wo oluwa ya mi ya wo oluwa ya mi ya wo awon ti o je jesu
0: ya so mi fun
1: o do de
0: mi ya wa mi ya wa ya ji
1: jesu ya wo
0: oluwa ya
1: Amen.
0: Jesus Oluwa.
1: Amen.
0: La ya koda iketaba. Ogun ma se.
1: Amen.
0: Ijibe si ja lojo ni. Be ni sa. Wo jo ni ori kefa ni. O ti fi Jesus seyin. Ijiwa bere si ja won. Mo so ma tu so lo dada. Ti o ba ti fi Jesus seyin ti o mu. Iji ma ja wo ni.
1: Ijo
0: ni ja won.
1: Amen.
0: Ko si ni ja ile
1: won. Amen.
0: Awon ke iji ja won.
1: Iji ja
0: ko so.
2: Lori radio ni mo ti ko gbawo fun yin.
0: Olorun lo se wo se ki se mi o, lo se wo se.
2: Ese mi bayi. Isa be bayi. Yo mo lopo bayi. Yo mo lopo gbogbo.
0: Ni waju Olorun ati emi.
2: Be ti wa lai, be ti ma
0: pe.
2: Ka ko bayi, ka se bayi, ka se bayi. Ti mo se be, ti mo n gbe mo le. ori wipe itura de si lu ile aye ori wipe ni lere dada be mi gan ba rin lo nu oko to ko mu gbe ni ebora mi ti mo ba rin lo nu oko ma yan joko te mepa kin to de nu oko agaga njo kin to to ba yi ngo gbe leri o to be won mo pa lowo ni ra mo se bayi bo olopa won ma to mi laba wa bi e ba ti ran ale olopa ba ni to gbo lo ti yinu ma lati gba ti mo ti gbo ogun yin ni bi lori radio ti mo ju apa ti mo ju ese ah olodun se yanu olopo mo olopo mo
0: e so le fi wa rin
2: eni ma enu mi eri baba ti ro mi lati bi gan mo ba ti olodun ata bo ta ko ko tu ka nbe o pari
0: yoba to lo wa ti le so pe olorun atamasi olorun atamasi yo de tuka o ni iye awon to gbagbe
2: la ti de mo ti wa bile kan mo ti wa bile kan sugba mo ti e ba councilor wa wi pe tin sugba ni jona mo ti councilor pa ni ajo mi rin ajo si so mo mi lese mo so fun ogba ti en bi jona won ni a won ni eyan la bi kan ti ada fa won ni ka wa won ni a mo ni mo fe lo bi kan oni mo koda mo mu foto omo yi lo jona
0: bi olorun atamata ti se se yen
1: be ni
0: o ko babo ma temo
1: o si mede
0: ni ja wa
1: amen
0: ni ja ile wa
1: amen
0: ni ja ise wa
1: amen
0: ni ja ona mo
1: amen
0: ni ja inajo
1: amen
0: e ja lo se wo mi san ba san ma fowo da bi to nje ma fowo da bi to nje bayi a ma poruko jesu ni e meta emi mi mo lekan e je jesu lekan ha ni olorun atamata se wo mi san ma san pa mi la ma la o ba ori le wa ni ha wo di bo ri ma I said, ma ni bo to ba ti nigbagbo loruko jesu o ya gbe iwo so bai tu sra a se ti nigbagbo jesu oluwa ah ah iwo gana le ri kan bai o mo fe gbe ri ti e bai mo fe gbe ri ti e bai amo ki to ma fo eni number to fi ma so ri eni yo gbogbo eniyan oni majamu so pe o fe silekun aya luore fun awon eniyan meje kan leni aya luore ti won ba pade ri ni aya luore ti o sele ri ni aya lu iyanu to to je oye eniyan lo mura leni gbogbo eyan oluwa so pe awon meje yen awon to tin sori atawon to tun fe sori eni ni oluwa ni eni meje akoko to ba koko fi ore eru bo ranse leni o iwo ijo lori karun oni wa ti angeli ba di basiro mi oni eni to ba koko bo sinu re arun karun to ko ma je yode kuro nbe oni to ba ka meje wa tun meje ka egbo sa eni meje akoko to ba koko fi ore eru bo ranse oluwa ni o fe se ita ajalu iyanu ojiji kan ajalu ore nla kan iyanu ti o se fe nuro yi pe kan to ni agbara fun awon meje akoko yen ni gbogbo eyan lo ma ru bo leni sugbon awon meje akoko yen ma de mu kan ti duro lori oro won. Oh my God! Egbo ilekun ore shiro in the name of Jesus.
1: Amen.
0: Gbogbo eyan o ti fi ore majemu edidi re lanse. Bo o le se laaro yi. O fe sada mewa, o fe sonre re. Oh my God! O de fe se je. Egbo ati awon to luwa ni to ba le lo 8800 bi edidi ko. Gbogbo awon won yi laaro yi ojo pe egbo eyan meje akoko yen je fun ni akan number. Ka wo eni meje akoko na. Account number to fi ore eru bo re si atore didi ati majemu yen to fe fi sile kon sile UBA UBA ni o oya 10 2 4 24 77 50 80 UBA bo le kan si 10 2 4
1: 24
0: double 7
1: 77
3: 50 BT 80
0: Christ atile ata mata se lo ma ba pade be o ni ye awon to gbagbo lati agbara fun lati je omo lona ta on to buruko bi megbo won bi to ba gbagbo o ri ogun olorun bi je se so ninu we joanu ori okankala ni e egbo o ni ti re ba gba olorun gbo a fi di re mule ni amọ to ba ba wori re gbo wa de sere e wa wo yoruba gan so pe mo sere ko gbebi o lowo kan ita ninu ni ẹyin meji akọkọ yẹn eyi lo fi mọ pe ọlọrun ni kan lalagbara ati pe lẹyin ọlọrun ọlọrun ni kan lokun mo so bi woli ni kia lanu ko de bi eyan meji akọkọ yẹn ati gbogbo en to ma so re rubo leni bo ni le ko le
3: ame
0: gbogbo en to ma so ma de mu to ma so re je to ma so re ma je mu so so ati edidi re yen iyanu ma de in the name of Jesus
3: amen
0: gba ka number na le kan si UBA 10 2 4 24 77 50 80 80 oruko to ma ri nibe Christ atilele atamata se 10 2 4 24 77 50 80 80 aka number na niye bo se nda si ba ona shipo
3: amen
0: ogun re se
3: amen
0: orona
3: amen
0: lo mura lola o gbogbo eniyan olu ola nbo lona to de te
2: gbeda
0: ni atamata si fun service lola si amun yan kekere ni charity budu agbara ni ojo won ize yan ni ko lo mura o gbogbo e lo mura o tori pe number 1 to ba ti si budu agbara yan wa lafani ati gube o mi be ta je bi ndan yan ko ma lafani ati lo wa to le gba lo number 3 lo ran se be temi be ma ku mi yan fun jije mi mu na to di re ta gbogbo to la yato e wa eleyi o n to je ko bamba ri be ni pe ta ba ti bere adura bayin ni bi owo ago meji abo o di aleta to da
2: oburu
0: ta bo wa ku ni yen ha wa sisu moju ta ba to wa sisu ni yen ha wa simi die ha se wa be la ago mesa
2: ha
0: se wa ago meta be ni awon ise iyanu afojuri oju koroju o ma fara hun
3: amen
0: in the name of Jesus ogun to wa da wa do ma panu mo in the name of Jesus ogun si ni da wa
3: amen
0: ade ri anu
3: amen
0: in the name of Jesus
3: e
0: wa gbe eleyi gbogbo ni ẹgbọgbọ tẹ bá máa dá
2: ẹgbọn
0: mi sọgbọn tí wà lórí àtọgbọ ọjọ múndé yìí ni mo ń
2: bẹrẹ ẹ
0: aago mẹsàn ni program
2: bẹrẹ
0: aago méjìlá ló máa bẹrẹ sango ọta nìyẹn o
2: sango
0: tí ọ̀nà ìfọ̀ ojú main road yẹn ni gbẹ̀bẹ̀lẹ̀ tìrìtìrì bọ̀tọ̀ is glory all
2: wà
0: tí ra tamata sí lọ àmọ́ tó bá ti di ọjọ́ tó
2: yẹ
0: lágbo ọba tó la yàtọ̀ aago mẹsàn sí méjìlá náà ni ìyẹn ní ní sàbíọ̀ tí ọ̀lẹ́gbẹ̀ẹ́ ní ẹja
2: yẹsẹ̀
0: gbogbo ọtọ́ ń bọ̀ nìbàdàn prepare owó ọkọ̀ ẹ̀dá aga ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ni tó bá dọjọ́
2: Wednesday
0: ogogi yan lo wa ni ogijo lo wa ni gbogbo apapata to wa ni remo
2: ogi
0: gbogbo apabi to ba ti wa gbogbo wa la nbo ni sagam sagam la ti ma
2: pade
0: iyen ni ojo Wednesday e lo je pe ma titi de ta ba ti se tan ba ah an lo si gbogbo agbara ni ibudu agbara how every on the
2: 30
0: kid on the first ago meta osun ni on the
2: 30
0: ago meta osun ni on the first ni October
2: a
0: ma ri anu gba
2: ogun
0: ma se
2: ogun
0: ma ja ogun ma ti ni mo lo fi si plan ya o
2: lo fi si
0: ah o na jo sey ni tu so o ma leri to ba wa
2: apa
0: ni kilo je fi yan ki ejira ye ko so ni mu hey kila fe fi ku lorunko Jesu a ni so mi wa
2: amen
0: a ti di atobi iye ni ti wa
2: ogun
0: ri ogun
2: a
0: ni so jobo lo
2: amen
0: oh my god ni ohun ati jo ti koja orúkọ adé àtúbí lórúkọ jésù a jogún ìyá
2: ní
0: ìdá ní mọ
2: jésù
0: mo la máa jogún ìyá
2: ní
0: ìdá pàwọ́fún ní mọ jésù wo àwọn àkáǹtì nọmba yẹn àwọn kánmọ́ tún fẹ́ bèèrè ẹ jẹun fẹ́ lákàánà bàyẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹsì uba
2: uba
0: uba 10 2 4 24 77 50 80
2: uba
0: 10 2 4 24 77 50 80
2: orúkọ
0: tó bá ń bẹ Christ àtìlẹ́rẹ́ àtọmọ́tà sí ogun ò ní já yé wa
2: ní
0: kò ní já iṣẹ́ wa
2: ní
0: ọmọ àrí àánú gbà àfààní kí ló jẹ́ fihàn kí ẹ̀ jìlá yóò kó sọ
2: ọmọ
0: rẹ orúkọ jésù àmì sọ jọba
2: lọ́wọ́
0: kò ní máa ṣe eré láyé máa ṣe eré mọ́ gbọ̀dọ̀ ẹ̀mí láti ṣe eré yóò bá lé wa ìjì ìjà fẹ́fẹ́ kò ní kàn wá ó sì dominira àwọn kan fẹ́ gbà ká nọmba mi wọ́n fẹ́ ká fi júwe fún àwọn mí fẹ́ fi béèrè
2: kẹ́sàn
0: àwọn mí bẹ́ẹ̀ fẹ́ fi sọ ẹ̀rí wọn torí whatsapp nọmba mi náà o lè ní kí n fi send your address
2: sí
0: mo tọ́ fi ń kẹ́ lọ fọ́lọ̀ péjì
2: mi
0: ajílórí atamátàsí prayer life talent.
1: Yes, sir.
0: Lori TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, ati bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A ma lẹ́rìn. Akẹ́ nọmba yẹn ṣó ti rẹ́dì. Oya kọ báyìí
1: 070-35-23-23-14-17.
0: Mọ́lẹ̀ kan sí
1: 070-35-23-14-17.
0: Kẹ̀rin sọ̀dọ̀ bọ́ lọ́wọ́.
1: Ami.
0: Ayé. Jésù Olúwa wa.
1: Ami.

amogun ye mimo tun da agbon logbon leto ilese lagelu la wa ni badan ta ti da bi edun ta ti ro bi owe mo ki teso teso mo ki yin tologun tologun mo ki si ona merin ti won kini le odua je mo ki wa si gusu mo ki wa si ariwa mo ki wa si la orun ati wo orun o me ko otutu e jire bi o aku jojo ntijo aku jojo ntijo atoku jojo ntijo ti jonjo le eku kale bo ni eku ajimuna

da ha koriko ti ni jeun ebanire oluwa ati je ati mu mi mo fi si bi ta ha iwa na wi be

ṣe ti ke Fatia ti mo pe Fatia la mo se nbe Fatia lalu barika eyin o ti lo be ha oloye alamo o jaye fa jaye fa jaye fa baba dalegan baba ni ile akame ku baba la kokoro wa magbere rin magbere olohun ma ja kokoro mu a aduga oni sa ko ni re wa awon alamo yan be bi an se mo yanju eyin olohun sanu wa nbe ojo baba kemi aya lolonda eni eleni ojo oni ti o ifa nla la torile ilugun oku na wo tajodun egbe atiti ifa to se gbogbo epapata gbogbo adura te se olohun o tewo gba o eyin te sajodun fata iyen gbogbo nko to tuba yo to tuse adupe koni su akoni re wa lase lowo olohun akibu adekunle olowe oya e ba wa da si ti sesere oloye otun oluwawo le badan agbe fagori te wenji adubi oju oni ti yo eje ase ti na re ijoba fa lolodo oya eje ajo se a ma gbe ase edumare lai wa o

0: yika banla ye te tin lanfa ni atun ti gbo wa laaro ti toni akiyin ka ro o tabi ka so pe akiyin dede akoko yi tori a mo bi ti ojo oju ojo to yi si ni odo tiyin awon to wa n Canada won ma sun lowo bayi awon tara America won wa loru gojo ati awon apa bo mi na koda te dele ajulawo ojo won a technology ti yato ase lawon eyan nbe ibo na se de ni
1: mo gboko de se de o
0: mo se bo se mo se bo se se de ni lati
1: mo se de lati burudu
0: iwo ah o kin mo mo se ba ti usa lo ti de ni
1: lo o mo le
0: tori o
1: ke ma le to be se yan labani ko
0: lo o mo so pe ko ma je
1: pese
0: to ba je breakfast ni Nigeria o le lo je lunch ni Canada bi olorun ti gba fun
1: ode lo yo pada da be sugbon
0: yin be ma paro ba
1: mi e fi ra mi pe tin ba
0: je won na se give away ko ma
1: o ma fi pe se iwon ba nti mo ni o ti ba na wo lo
0: awon ma fo ni gan o
1: ti
0: ngba ti ngba ti o
1: privilege the right
0: tori pe give away okan ya re o wa ngbe presenter se pe baba ti o se se give
1: e wa mo gbo inet wa ni bewure ba boju weyin
0: a fe pe
1: fe pe
0: opolopo awa
1: ni ewure ba ni ewure
0: ha
1: in ti agbele aloko lo ha fa awon eyan igba mi ko ni kan o ko ni sisi ami won kan ni egba
0: egbo elomi elomi
1: e gbe fe eyan mewa o
0: elomi inu wa awon ajo ti ma awon app ti ma ya e lo o ti fe pe olu
1: ti o won pe pe a ma send message sa awon eyan yin te jo nse se o eyan wa ma so
0: your loan has expired it has ebubu it has increased kini kan be Thomas fun wa ni won ba a tun pe
1: pe jade fa awon eyan a tun ni joko te leni kan wa lo n fe fi epe ranse e wo en ti o ba lanfani si eto ko mo pe eto anfani ni o
0: ise
1: e si eto o
0: ise bi ise oluso agutan ni tomo re kunle tin waasu iye ni sosi
1: ogoro wa
0: omo re kunle o
1: ti omo e kunle
0: isin waasu iye
1: yo si kirun lori mumbari masalasi
0: it is well
1: bi mo mba wa nsi
0: fa ya sa biola yali yali ani it is well akiyin le kan si oyika agbala ite tun lanfani ati gbo wa lo ro toni edo ki iroyin lagbe wa ba yin ni le nibi te wa yika gba nla aye edo ki iroyin ti o nkile fa fa la fales ni ayanran oro tuntun ele ta tun jisaye lo oro toni iji nje ta wa ji loni iji owo ni o iji ola iji aiku ti se bale oro owo ko wa wari omo ko wa wari alafia ko wa wari oko bogini bogini awon connection contract to da ti o ti

0: bi ile ayo bo se ti mo ko wa wa loni ta ti di ajito ni ile ayo ina ni osu ko wa wa o a nirin na si nijo ti ebi oba pana ni ba won sin le a ni ba won ni lona nijo ti ajo ba jin a si ni ba won sin le tori pe won ni oro buruku ba ki ba kun le o lase olo ba mi dumare ire gusu ire ariwa ire ila orun ire iwo orun yo mo bo si akata atawa ateyin loni lase olo ba mi dumare omo araye won si ni fireti wa won ni bi si apele o a ni bo mo araye fowo ti abidemi lo ko temi o akare lo ko ba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lojo ale ka bo sori edoki iroyin.
1: All right, hey, jako lapa bi fun ti aro ti toni se gbagbe awon awakusa ti bi meta din ni ogoji ti won ni awon odo ni ipinle kan le Nigeria ti won ni ajo ti abo are ni labo lu ti won ko wa gidi gan sinu akoto won eyin oreyin nigba ti won lo wakati merin leni ogun won ni gbogbo won pata bi 37 in lo gbe mi o won ba ni to igbese ti bere lori e baye bi pe awon osise to je ajo abo are ni labo lu bi merin leni ogun 24 in yo wa ninu ifipamọ na tititi igba ti ise iwadi alagbara ele ti won se ni igbon je pe ki lo fa iru ku olopa awon odo sinu seli awon NSDC NSCDC ni ile Nigeria ah olagba opo tori wi pe iru ku awon ati ife gboru ere Nigeria o keyan bi 37 se gbe meme ah le kana yo lagba po loni o eku kale
0: iwe royin the punch ni ahin kan ede royin eleto mu ona re yi o ibi a tin sala yoro wi pe lori iku alumutu eleto mu awon ti won wa kusa ni ipinle Niger lo lakata ajo abo are ni labu eleti awon eto mo pe ni civil defense won ni amalebi awon eyan na tori won sa jabole latoju orun won ni amalebi won o ni ati bere lẹyin ti won sun ekun kikoro won ni na ti won pepe o wi pe idajo ododo o gbodo waye o lori ku topa awon molebi awon
1: oro bi okoko bi oro ni nje bode baye leka ti agbo oselu lakoko ta ngbarade feto idibo odun 2027 le Nigeria won ni egbe oselu ADC ta ti kunu ni won ti so pe egbe oselu APC o ihun ti Tinubu e bo ta bombo be ba ni awon iwi akosile wi pe eni to je omo oye labe egbe oselu ti ADC Atiku oni wa baje kan to bo monu agbada re egbe record bode be ba ti gbe record bode e ja jo wo ki omo Nigeria na ko si dasi lagban ni gbaje ibi ta gbe wa futi aro toni o
0: oda omi na tun re won ni oro kokoko ni gbangba ni nbo iwe royin the nation ni ahin lo tari e sode o won ni ehin lori oro won o fi gbese re lo office o eleti omo oye fun ipare lati na egbe oselu NDC Peter Obi to so ti awon egbe oselu latako si ni iro ni oji gbese to wo ni oje gbese so office ko to ku nbe won ni joba ipele Anambra won ni amo ti tari iwe kan sode eleti to fi han gadagba pe an tun se san an se buwolu awon ajele gbese eleti ijoba ipinle Anambra to je lako eleti Peter Obi tin be lori apere ni kodo wo ohun ama to bi 363.3810,000 naira eleti ani abala bi gbese eleti isakoso na to je ni o.
1: All right, je kamele na si ko to di pe kini ohun bo nle pepe eni kene ti ba tun bere pe e dawo ran wo pada sori epo robi bi igba to nto won o fe nkan re fun le Nigeria ni o eyin eni kan to je gomina ni ile Nigeria lo ti soro bode be pe a e se ma agitate pe ka tun da eyin owo iranwo pada sori epo petrol e so pun ti lo faafa o ti lo jinajina e ma wule pada si di do mo iri omode ni o subsidy koda fun Nigeria
0: kini je agitate
1: ha ko ma ajijangbara pe e da pada eh ani gba ani fe keyan gefila bo ta ma ma gbe wi oke
0: oke si agitate
1: ha
0: mi o sori
1: olagba po olagba
0: ko mo pe ni toju ku ti ona.

0: mo si wo pe bi nse lo
1: o wa bojo lautech je
0: nbe
1: ti won ko yin lautech ni
0: won ko wa
1: wo o gbe glass
0: ma gbo lo san o mo pe mo n soro nso pe elomi le wa nu awon olulufe wa mo n gbenu won soro ni
1: iro ma yi mo mi lowo
0: ri mo lo
1: la karo
0: karo
1: eh
0: onu marun
1: bo wa lo class
0: mo lo
1: olugbo ni o
0: ko je si gome mo lo ji ligbo
1: eh iro olugbo mi pe wa nu gbo
0: eh ah iro salaifu
1: olugbo ti arin ita na wa
0: o ti je president mo ri president jo bulu mo lo la gbe mo lo sugbo
1: oya oya
0: mi sa kitan mo mo fi
1: o ti boju awon je bayi
0: ola iwe royin Nigerian Tribune ni ayin nibe ni se usan ni o tin fi ogbagboro gbalẹ wi pe kini ti Atiku Abubakar boba ile wole gẹgẹ bi are so bi eleku o lodun 2027 oni e wi pe a mo so wi pe a fe tari ijoba o lati agbon bi kan si kan o eyin ti je die e je ka won eleyi je die oni yo mu opin de ba orilede Nigeria
1: alright eja lo se ka ipolowo oja lohun bayi ki yo sare ipolowo fun wa na ko to pe kini ohun beyin yo e ko ma ba pada wa beyin yo lodo bi nbo nbe oya oya bi oke bi oke bi oke
2: edokiri organic nla ojo okuta solutions de ona bayo wo pinle oyo wa ori wa sore nilo ki igbaye gbadun to ni leta lejo ni ipinle oyo le derun ona abayo ni ki mudun mudun ijoba oselu awara wa le te wa lowo ki la nilo ona abayo ni ki eto eko eto ilera to peye ati eto abo to fese mule ko le duro digbi ni ipinle oyo ki la nilo solutions to ba wa ribe eyin eyan wa ni tibutoro ipinle oyo ogbomoso oyo alaafin oke ogun ibarapa mejeje ibadan ti letoko ololufe yin te tin reti ti de o oludije sipo gomina lati nu egbe oselu African Democratic Congress ADC ẹgbẹ́ ọlọ́wọ́ ń bọ̀wọ́ olóyè Adégbòyega Taufik Adégòkè Solutions ni odù fàárẹ̀ kún fọ́fọ́ láti ṣe gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ káfíbò sọ̀rọ̀ dìbò rẹ fún Solutions dìbò rẹ fún ọ̀nà àbáyọ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ olóyè Adégbòyega Taufik Adégòkè ni gómìnà wa ADC lẹgbẹ́ wa tẹ̀sójú ẹ̀.
3: Your Nescafe is not just a drink, it's

0: to lati eka ipolowo oja lohun akiyin ka bo pada edo ki iroyin ani gbugbun e la bo si bayi lori ikanni Facebook ari yin be o eduo tan sibe be se nwo wayi e lanfa ni ati ma si are fade seri adesina olusina gbugbo e sina eh ari o lori ikanni Facebook o comment sibe ati awon to ku na to je bi pe won tele wa lori ikanni ti Facebook lohun adayo abiola olalade Olalekan Olutoyin Olabisi Adesanmi Shakiru Iyun Ade Mogaji Mukhtar Adewale Gbade Gbade Yanka ati be be lo Eja koroyin lese bayi ke asiti si yin leti ke lanfa ni ati mo bi ti nkan gbededu nle Nigeria latari awon odo ti nwa kusa ni ipinle kan nle Nigeria ti won si ni awon ajo ti eleto abo abo are ni labo Lucifer defense nu o won ni won ko won gidi gan o si di akata won won ni ngba ti edi bi ojo die won ba kede pe awon 37 won ma ti gbe mimi ah ki lo pa won ninu seli ise wadi ba bere won wa ni latari igbesi ohun awon to je osise eleto abo ti civil defense bi merin leni ogun 24 en won ni awon na wa lati mole bayi ngba won bere se wadi ti won ni kini ohun o ni se pelu won won ni e sa won na magbaga titi se wadi yo fi pari ni ipinle ti Niger igbesi ohun won ni ani ti o je eka ele ti o ni se pelu alukoro fun ajo ti civil defense baba wale afolabi en lo salaye fun awon oniroyin bi pe awon osise ti eleto abo ti oro kan ti won ke fi po sese ki won lowo nigba ti se wadi yoju won bota eni won ti pase bayi pe ki awon na ki won wa ninu inu egalagolo ti le ise eleto abo bayi nigba ti se wadi elenu iko elenu mewa ti won ni eni ti o je alakoso fun oro to ni se pelu abele ile Nigeria Olubunmi Tunji Ojo to pase re pe e lo re se wadi igbimo ohun eni won fun ni ose meji pere lati pada wa jabo fun alakoso afolabi en lo wi pe awon ti won ti mo gbaga hun en lo se lo pon dandan lakoko yi lati ri daju wi pe won ma lo re gbeyin bebo je tabi kon ma dire be lakoko ti ise wadi ti ba nlo lowo o tesi waju nu oro re bi pe igbesi ohun gan lo wa ni bamu pelu abala ofin to gbe eka ile ise eleto abo ati oro to ni ise pelu awon iwa odaran mi in lo gbe ro in le Nigeria oni inu agodo ti won wa nu o titi di akoko ele ti ose meji ti alakoso fun eto labele gbogbo ti o fi pe ti won si mu abo lo re ba alakoso ohun pada oni igbesi ohun ela won gbe ti won si yan na re bi pe ba won ba gbe igbese na o se se ki ara ilu wa ri pe ha e si pa won omo lomo danu ayin si rin en je bredi eyan panda ka kiri adugbo ko da o
1: oda o e je ki n fi ki mu eleyi ti se kan ide royin iwe royin the punch lo si ko to di royin la ro tuni won ni awon omo lebi eleyi ti won ti wa ninu ipa yin keke bayi leyin ti awon eyan won yun awon eyan 37 ti won ti jalaisi lakata awon ajo abo are ni labo lu NSDC ni ipinle Niger won ni omo lebi ohun ina ni omo ba iwe royin Saturday Punch soro ni ilu Niger ni ipinle Niger oje nibi ti ko wa won ti n sala yoro pe e gbo awon fe ki idaju ododo ko fese mule o awon si fe mo wule wule kini nkan to pa amo lebi awon gan lakata won abo are ni labo lu nitori pe won ma so wi pe ariro e yiri abi deru bororo ni awon ori yiri ni tooto tori eleye se e kon fe deru bororo pinpin bi ti bu yo mo nigba won mo te waji ninu oro won ni esun ohun ina ni won fi nkan o bo ti le je pe opolopo wakati ina ni ara awon omo na o lo ninu oko agboku gbala re ambulance ni ile iwosan general hospital ile ti nbe nilu mina ko to di popolopo wakati kan to mo yonda re kan won eyan won mo foju kan won ni awon eyan na ni wa fesun kan wi pe awon wu gbo wipe awon eni ohun ni npo ose lenu ti eje si nbe ni ara won ko to ni asiko gba eleyi ti won gbe mimi nigba ti won ma soro leyo ko kejeji won ni lara won eleyi ti e pe omo ti e omo odun 17 ni 17 years old won ni lo soro wipe o ti rewun lati bi osu melo to je pe omo na ini ma baba ti de lati bi ti lo ri wa kusa ini o pese owo ti ohun o fi rogun ati nti ohun oje o ni afi bi o si so fo bi mu pe omo yi omo ti de ni aba ni ngba ti awon ode bi ti an ti ma wa kusa na ba ni keni awon abo are ni labolu won ti pale won mo won ni opolopo gba ba ba isi de be pe dakun omo ti an ni nbe ni akata yin a mo fe ri kilo sele gangan won ni se won ni kan o pada wa abi e ti e mo lo won ni mo la won sarasa bi e ni le ajani won ni titititi won o je kan boju kan o bi amo le bi kokan bi an ti wa nsonu tititan fi gbo bi pe omo na won ti jala isi o awon fe mo wule wule kilo pa awon omo na ke si gbe idajo dodo kale bo ti le je pe won ni igimo oluwadi olutopinpin ti a gbe kale eleti alakoso fun oro eto abele eto jojo eleto lewaju e won ni won ti bere si ni joko lojo ruwesde ti won si bere si ni ma wadi fin di koko kilo pa won na o
0: gbogbo akoko gbogbo iseju ni awon tin be lakata ijoba nji owo nigeria emi ko mo so be o eni ti o je alaga fun ajo tin gbogun ti wa baje inawo lu moku moku ati oro to ni se pelu pa san lowo lu ponpo EFCC nu ola olukoyede en lo salaye pe awon oloselu nigeria iseju seju bayi ni won ji owo ile nigeria oro won lo so nlu abuja emi to ti yoju nbi eto kan ti won fin sayeye 80 odun ti en to enikan to ti fi igba kan ri je atoni general nle nigeria kanu agabi olukoyede nlo salaye wipe ajo ohun ajo efcc nu o ni won gba awon iwe ifewonu ati ipejo to tobi egberun lona ogun lodo odun oni ngba mi awon gan o lanfa ni ati lanu kale deredere nigba ti oju ba ko to lohun ofe pe iran yi poju enu ni won o tun ma fi wo oni lodo odun bayi la won gba iwe ifewonu a to le ni egberun lona ogun latari iwa abaje oni kini yi buruku jaye oni kini nsele gan oni idire to fi ja wipe ohun gbe jade bombo bombo wipe iseju iseju ni awon oloselu le nigeria ni won ji owo nigeria oni isowo ti won fi mu wara ati oyin to ye fun gbogbo omo nigeria ti awon nikan si da ko si akata won o lo buruku jaye o la awon omo nigeria wa nla la se to si ja wipe igbese yi gan ni lo se akoba nla nla fi idagba soke le nigeria eni ti o je oga agba won en lo wa salaye bi pe ko din ni awon apo osuwon ele to le kenka ti won ni won ba ogun logo million dollar ninu e ngba ti won se wadi lo se wadi bo won ni ta won oloselu ni won ni opolopo won en loko ogoro le kale to si je bi pe lakoko ti won wa loroye lo office awon iwa abaje ati ajebanu oyin ati wara le nigeria to ye ki awon ma je ka fi ma sara ni awon tin be to je oloselu tin be ni isakoso ijoba ila won nikan ko sagbada ti won si nfi apa agbada fisan fisan lakoko ti won wa loroye o
1: oda ninu iwe royin the punch ni ayin won ni are bola ahmed tinubu ina lo mo ti ra webe si omi le gbe awon mo nigeria wi pe e mo dakun e mo sanu aje e fun isakoso ohun ni saa kan si kon o le pari gbogbo awon iyipada eleyi ti ohun ti gun le lorilede nigeria won ni are bola ahmed tinubu in lo fi oro ohunlede loju e ti friday nibi eto irun jimo akanse le ti adidi ki ni mosalasi gbogbogbo eleyi ti n pe ni national mosque ti n be nilu abuja eleyi ti won se ni ibamu pelu eto ayeye odun kerin bi ni aadorin eleyi ti agba ominira iyen 66 years independence anniversary won ni are bola ahmed tinubu eni ti abenugan legbi ma soju sofin le yi tajudeen abbas to soju fun nibi irun jima kan si ohun won ni nashala yoro pe isakoso tin be lode yi ni mu atunse de ba opolopo awon asise eleyi ti opolopo sakoso ti se seyin seyin ni orilede nigeria abbas lo ni egbo oro to hun so yi enu are bola ahmed tinubu ni tin jade o ohun si wa royin lati mo so iritinu ninu isakoso orilede Nigeria papa julo isakoso tin lo lowo yi ati wipe bi won ti fe tun igbese aye otu ara jo orilede Nigeria ti won fe tun se tori pe o ti koribo mi o emi e si n bo lo koda gan in mi tupe tupe tupe ni amasa ni bi orode lo lasiko ta wa yi e ja toju re kara ri o ya tan kuku oni osibitu ki nkan le ba mu yesi nile yo won te waji ninu oro pe egbo opolopo pe nija eleyi ti mo n koju orilede Nigeria saaju isakoso yi oni opo gagara bi oke ni oni kini ohun ti wa nlo le die die e fun sakoso ti n be lode e fun laaye ki won pari gbogbo atunse ti anse lori oro orilede Nigeria o
0: ora eja tun surede eka ipolowo oja lo nba ba pada de edo ki iroyin nte so waju fun ti oro toni e ku kale
2: edo ki ni
3: oju o ni to leke omi be ni o si bata to leke odo ba ti o se to wo bo loju soso ti o se ko laya baba mi le te nde o bo won kekeke Imperial Majesty Oba Doctor Senator Rashid Adewolu Laloja Arusa 1 the 44 Olubadan of Ibadan land Oba to emeje poju joba mo oluko ala ilu omo mo letete mo mu joba mo fala mo joye maje ni ko lupo baba enikan sa papa gereje ta to baba mi agba ti ni pataki lati odo oloye olale kare mu gbe o gaji le oluwo sakoto kare meye betu Ibadan won ki baba wa alaye lu ayaye ojo bi won ati pipo duka lori apere awon baba nla ko baba won pe bi ewe ape dara lawo bi osusu aji maka ja omi gege bi ewe iri awon ni won dawo ko ba ngeru agba soke Ni bile yi se bugbe awon ni bile yi so dede gbo kaka lo gba laba won agbora ko ro ni ti gbe odo yi ese temi to wota ku ti se bale oro olukede pataki ile olale kale mu gbe o ga ji le ruwo sakoto e ma ye betu ibada
4: ba won lo ade won lu dani ile awujo ade won lu

0: to lati eka ipolowo oja lohun akiyin ka bo pada o edo ki iroyin te si waju o ni gbonje bi ta wa yi oke gajo oke na npe bi eja wa sile ibadan papa julo lodo agbarijopo egbe awon oloko NURTW progress abibo ni
1: asin so ni gba ti oloko ni mi se ri kon nsusu
2: e ke se kon do ajo wa ngala je
1: ni
2: wa tun do mi
0: ya awon tokyo
1: gbese lo gbese lo
2: e se gbese o wa lagba aga
1: gbese lo
0: all right won ni igun kan ninu egbe ti NURTW e ka ti ipinle oyo labe isakoso adari won alhaji sikiru isola asisi ninu won ti kede bayi pe to awon ti fi owo ti egbe oselu allied people's movement APM leyin ninu eto idibo apapo odun 2027 igu ohun ni won ni awon tun fi owo ti onimo ero gomina ipinle oyo nu o onimo ero seyi makinde ati eni ti o je egba keji sipo are yun alhaji musa daura won kede oro na ni ojo kokan leni ogun ojo aje ni osu ta wa nbe yi nigbati won ni eyin ti gbogbo lu patapata egbe oselu owo ni won kura jopo lati wa se ayeye ile itolaami la kaleka to selu ni papa isere ti lekan salami ti nbe adama si gba ni badan ni ba mu pelu oro re won ni awon gbe oro won jade labi alaga alhaji sikiru isola asis wipe egbe na eni yo lanfa ni ati ma se itileyin fun gbogbo awon omoye ti ba nbe labe egbe oselu ti APM inu eto edibo ti nbo lodun 2027 won ni awon gbo subara bande fun eni ti se obirin akoko ni ipinle oyo aya gomina nu o yun eyi tamunomi nini olufunke makinde won ni idupe ohun ko tan sibe won tun gboriyin fun otunba seye famojuro ati honorable adedamola tope eyan mo si fra yo agbarijopo egbe awako ni eka kan tin be ni ti ipinle oyo ni won bi pe bẹ́ẹ̀ làwọn tún ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹni tó jẹ́ ọmọ oyè sípò gómìnà lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ti APM honorable Bimba Adekanbi àti engineer Muftau Open Salau ìyún tó jẹ́ igbákejì fún gómìnà tí wọ́n dìjọ máa díje dupò lọ́dún 2027 wọ́n ní kọ̀tán bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ làwọn tún ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹni tí ó jẹ́ ambassador Olúfẹ́mi Àjàdé Ògúntóyìnbó honorable Dikru Lai odidi omo honorable Shina Pella ti awon mete ta si je omo oye si ipo ile igbimo asofin agba ni ile yi lati ipinle oyo won ni be ni honorable Abbas Adigun Agbowori tohun na je omo oye sipo ti ile igbimo asofin lati nu egbe oselu ti APM be ni won se imoliri si honorable Ademola Ige Adedayo Lamade tabi Lamade Damola Layade ati eni ti o je alukoro fun egbe oselu ti APM ni ipinle Oyo Michael Ogunsina
3: Oda Kaabo e je ki n se be ki n gbe yi na ni ahin nibi ti won ti n salaye oro wi pe nijo ku erin oniruru obe la ma ri o won si ni bi agubaki fun ni a ma ki fawo ni ide re o eleyi ti agbarijopo egbe awon magaji eleyi ti won ka oro badan laya rororo eleyi ti won pe ni the association of concerned magajis tile badan won ni inema ti da word nu pelu olubadan tile badan oba rashidi adewolu ladoja rusakini kabiyesi fori ade o pelu bi olubadan ti nse ayeye ori kadun ton ti ayeye odun kan lori apere awon baba nla awon gẹ́gẹ́ bí olúbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn wọn ni nínú àtẹ̀jíṣẹ́ ẹ̀kú oríire eléyìí tí àwọn olóyè ẹgbẹ́ àwọn mọ́gàjú ọ̀hún eléyìí tí wọ́n jọ tí wọ́n dìjọ buwọ́lù tí wọ́n fi léde wọn ni níbẹ̀ ni wọ́n ti wòye títí pé ẹ̀dákun kí lèèyàn máa fi ṣe àpèjúwe irú olúbàdàn eléyìí tá a ní nílẹ̀ ìbàdàn o wọn ni ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ ní tóbi káfọ̀ bẹ bú wọn ni àwọn wòye olúbàdàn yìí gẹ́gẹ́ bí èèyàn eléyìí tí orí rẹ̀ pé pọ̀ tó sì jẹ́ pé àsìkò tó dé sí ilẹ̀ ìbàdàn tí ó gun orí àpèrè wọn ni ìlọsíwájú ń relu ìlọsíwájú ni o ìdàgbàsókè ìwà ń gorí ara wọn lọ́tún lọ́tún wọn ni kódà ipa tó ti kó nínú ìdàgbàsókè ilẹ̀ ìbàdàn kọ̀mọ̀kéré tẹ mọ ìmọ̀ dáàbò bo àṣà àti ìṣe wa nílẹ̀ ìbàdàn wọn ni olùbàdàn ń kópa gudugudu méje tó ń ti yàyà mẹ́fà lágbọ̀nbẹ o wọn ni ẹgbẹ́ ọ̀hún lábẹ́ ìdarí ààrẹ wọn olóyè adékunlé musuludeen ọ̀làlérè ẹni tí í ṣe mọ́gàjì apẹ̀rìn wọn ni lọ́wọ́ á fi iṣẹ́ kú oríire ránṣẹ́ sí olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn ọba aládọjà wípé ẹ̀yin ẹ kú oríire o tí ẹ di ọdún kan lórí àpèrè àwọn baba ńlá yín wọn wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ pé ẹ gbọ́ bí a bá mọ sọ tẹnu ní ya pẹgẹrẹ bí gbá o ẹja sọ ntọrọ bá ń rojọ ìkàfàyè ẹja sọ tẹni re náà o wọn ni àsìkò tí olùbàdàn ti dé orí àpèrè wọn ni eku ń ké bí eku ẹyẹ ń ké bí ẹyẹ ọmọnìyàn gan sì ń dún bí ọmọnìyàn wọn ni ipa tí wọn wá ń kó nínú mímọ sán àwọn ajagunbalẹ mọ sán wọn ní kò lórí wọn ni ọmọ kéré wọn ni ọpọlọpọ àwọn ajagunbalẹ wọn ni wọn ti sáré ẹsẹ wọn kàn wọn pàkọ wọn sì ń sá kúò nílẹ ìbàdàn lẹyìn ọkọ kejeji wọn ni ipa tí olùbàdàn kó nínú mọ mímọ mú nǹkan amáyédẹrùn wá sí ilẹ ìbàdàn wọn ni kò tún kéré àti mímọ mú ìfẹ jọba láàrin gbogbo àwọn mọgàjì mọgàjì mọgàjì tó ń ti àwọn olùgbé ilẹ ìbàdàn wọn ni pọ̀ ń òkèrè o wọn ni nínú àtẹ̀jíṣẹ́ kú oríire eléyìí tí àwọn tó wá rán sí olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn wọn yí lé àwọn èèyàn tí wọn dìjọ buwọ́ lu àtẹ̀jíṣẹ́ ọ̀hún lára wọn ńlá ti rí olóyè usman kọ́láwọlé mọgàjì lámolónú wọn ni lára wọn ẹni tí í ṣe igbákejì ààrẹ nu wọn ni olóyè túnde ọládẹjọ mọgàjì gómìnà wọn ni akọ̀wé ẹgbẹ́ tẹmọ olóyè ọlárẹwájú suleiman mọgàjì àfẹjàmúyẹnu ẹni tí í ṣe akápò olóyè sheriff adétúnjì mọgàjì olúkùsà tẹmọ olóyè kọ́láwọlé akíntayọ mọgàjì ilé olúkútán ẹni tí í ṣe akọ̀wé alūkkóró fún ẹgbẹ́ ọ̀hún bákan náà wọn ni lára àwọn èèyàn eléyìí tí àwọn tó wá ń kí tí wọ́n tún jọ buwọ́ lu ńlá ti rí olóyè taofik yekini mọ́gàjì ààrẹ ọ̀jẹ̀ olóyè gani ìpópọ̀lá mọ́gàjì olóòsà ìpẹ́tù olóyè adékunlé adésọpé mọ́gàjì adésọpé fọ̀kọ̀ olóyè túnde àtibá mọ́gàjì ilé àtibá olóyè lukman asis adédàpọ̀ mọ́gàjì olóyè mọ́gàjì ọlọ́ya lóòpó yọ̀ọ̀sà mọ́gàjì olóòsà simple adéyẹmọ àti mọ́gàjì aliu okunọlá ọ̀gá ńlá ìwàré wọn ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọn ni gbogbo àwọn tí wọn jẹ́ mọ́gàjì ọ̀hún wọn ni náà tí wọn ránṣẹ́ ìkíní kú oríire o sí olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn ọba rasheed adéwọlú ládọjà arusa kínní wípé bẹ́ẹ̀ ti pé ọdún kan lórí àpèrè àwọn baba ńlá yín ẹ tún pẹ́ kánrikése lórí ibẹ o wọn sì ní ẹsìn ọba yóò jẹ kó pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ sì wá pẹ́ lórí àpèrè àwọn baba ńlá yín nínú àlàáfíà kánrikése ilẹ̀ ìbàdàn yóò sì mọ ìdàgbàsókè sí o.
0: ọ̀rẹ́ ọmí àdìo la wà báyìí wọ́n ní ọmí àdìo country club lọ́la òde yìí ti ṣe ọjọ́ kẹtàdínní ọgbọ̀n ọjọ́ ìsinmi ìní kíní ọ̀hún yóò pé wọ́n ní ètò tí wọ́n fẹ́ ṣe ń bẹ̀ tí wọ́n sì fẹ́ ṣí tí wọ́n sì fẹ́ tẹ́ pẹpẹ ibùdó kan ti ọjẹ́ multi-purpose hall ní ẹkùn náà tí wọ́n pè ní multi-purpose civic center ìní wọ́n ṣiṣọ́ lójú ẹ̀ tí ó sì dílò wọ́n nínú àtẹ̀jáde eléyìí tí ẹni tí ó jẹ́ ẹ̀dá dosù ìdòwú moses ààrẹ ẹgbẹ́ ọ̀hún olóyè ọmọọba níyì atọ́ba tẹ́lẹ̀ tí ó jẹ́ ìkan gbòógì nínú àwọn tí wọ́n jọ dá ẹgbẹ́ ọ̀hún sílẹ̀ alhaji lẹ́kan ayanṣọlá yíyún jẹ́ akọ̀wé àti alhaji alábẹ́dẹ́ tẹ̀rẹ́mà tóun jẹ́ alūkkóró ni wọ́n ṣàlàyé pé ètò náà ni ó wáyé ní àbá tíṣà tí ó wà ní òdì kejì ilé epo ti butua ní ojú ọ̀nà tó lọ sí ìlú abẹ́òkúta lágbègbè ti ọmí àdìo láago méjìlá ọ̀sán ní gbogbo ètò ènìyàn bẹ̀rẹ̀ wọ́n ni wọ́n rọ tikere tikere àwọn tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ náà ọmí àdìo country club láti wà níbi ètò tí wọ́n ti tẹ́ pẹpẹ ìgbésẹ̀ náà inú àlàyé ọ̀rọ̀ wọn wọ́n ni àwọn tó jẹ́ èèyàn pàtàkì olóyè láàrin ìlú àti àwọn kànrìnkànrìn ìní àwọn ńlá ànfààní láti pè síbi ètò náà kọ wa o.
3: ọ̀dà ẹ jẹ́ kí n túmù yìí ní àhín wọn ni àwọn olóṣèlú eléyìí tí wọ́n nìkan ṣe pẹ̀lú ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ igbákejì gómìnà ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ambassador taofik ọ̀làdẹ̀jọ arápájà wọn ni wọ́n mọ̀ ti ní àkọọ́lẹ̀ ìdàgbàsókè ńláńlá ni agbon oke ogun won ni ti won si se on ble gidi ni igbora ye o leyin ti won ni eyin awon eyan ohun ti won pe ni team arapaja structure ni ijoba bile iwajowa to nti ijoba bile kajola won ni won mo ti kede ya pe egbo eh awon ti darapo mo egbe oselu oni gbalẹ APC lasiko yo won ni oro ohun lori be leyin bi wakati 24 eleyi ti won salaye oro pe laarin wakati 24 won ni kini ohun ni kan fe ni nfe tin tobi tin gboro si o won ni awon eyan ti a je ti oloye Taufik ambassador Taufik arapaja won ni ni won bere cinema ni ibasepo pelu awon ekan oselu ni ipinle Oyo saaju siwaju si o saaju eto di gbogbogbo odun 2027 ni ipinle Oyo won ni awon ti won je omo egbe team arapaja ni ijoba abile iwajowa labe idari honorable Abdul Rashid Adedayo won ni ina ni won ti kede ya bayi wi pe egbo egbe oselu APC oya tori pe egbe oselu APC la won ri gege bi oko eleyi ti engine re da ti esi jeko ti o se vin te pe awon le wonu re ti o si tete ya gbe awon debi ti awon ba lo ni kankan o won ni ninu ipade eleyi ti won se ni ilewe alakobere Baptist Primary School ni agbegbe Iwerele nibe ni won ti kede be ya won ni awon eyan na ti won je ti marapaja ni ijoba bile iwajowa won ni ina ni awon ni eni ti se alaga egbe oselu APC ni ijoba bile ohun ogbeni Muhyiddin Ganiyu alaga won ni nlo tewo atawon oloye egbe re yoku ni tewo o tese pe ore la mo se o won ni ba korin ni ba so agere soke ti won si nlulu ti pon pe a mo se won e mo se won a mo dupe lowo yin te wa darapo mo awon ninu egbe oselu APC o won ni lara awon eyan ile ti to ko pa ninu idapo awon ti marapaja ati egbe oselu APC ohun lara awon lati ri ogbeni Lukman Jima eni to ti fi gba kan je adari awon odo ninu egbe ohun Afa Wahid Jima ati Aminat Adepoju te ma awon eyan mi won ni bakan ewe ni ijoba abile kajola won ni awon ti marapaja labe idari honorable Ridwan Amusad won ni na tun darapo me egbe oselu APC lagbon meun won le na se hey adupe o inu awon dun won ni egbe ohun ina lo je pe eni ti salaga fun egbe oselu APC ni ijoba abile kajola ogbeni Aziz Muftau gelede atan yoku re won ni tewo gba won won ni koda lara awon eyan eleyi ti nbembe na lati ti honorable Kazim Lukman ati Mr Aziz Tajuddin ati omi le gbe awon eyan tan le ma da ko won tan won ni ti marapaja won ti darapo mo egbe oselu APC o ni ijoba abile iwajowa ti ijoba abile kajola ni ipinle Oyo.
0: All right ka tun ko lese lapa bi laaro toni won ni agbarijopo egbe awon ti imam ni won ti salaye bayi wipe to ti ekun ti felele olohun sogo ati molete ni ilu ibadan won ni won se ti popo sisi ti Maulud Nabir ti odun 2026 gege bi eleyi ti won ni o wa ninu eto ti ambassador arapaja ijura 1448 inu eto ti se won ni todun yi adehun re na ni akori e na ni adehun ele ti won ni yo waye ni ojo 24 ojo saturday osu ta wa nu aye laago mewa laaro ni bamu pelu atejade ele ti won ni eni to je olugbalejo to te bode Mahmud Folarin mi Karim eni to je imam agba ti mosalasi anabi loni gba central mosque ti nbe ni badan won ni eto na ni yo wa waye ni ile ti arapaja ti nbe lagbegbe felele ni badan eni to je olugbalejo ni eni ti won foko re sibe ti o si je ikan kugu lawujo iyun ambassador Taufik Oladejo arapaja ti o pe yan mo si olu omo arapaja ti o si je baba adini ti felele olohun sogo malete ati gbogbo agbegbe to mu leti eni ti o mo wa se idanileko ni bi eto na awon ni Fadilat Sheik Murtad Yusuf Sani Imayale ti awon je Mudrul Marikas ele ti won salaye pe won ma soro lori eto ti ati akori eje adehun ati bo se pataki si ti esin ti Islam ati awon to je muslimi jake jado won ni lara awon ti won fi we pe to je alejo pataki ni bi eto awon awon ni senator Sharafadin Abiodun Ali tojo moye sipo gomina ninu egbe oselu ti APC honorable soje adedeje ti awon je omo oye ti igba keji gomina ninu egbe oselu ti APC bakana honorable Abbas Aderemi Oseni awon je omo oye si ipo ti ilegbimo asofin agba ninu egbe oselu ti APC bakana mogaji Abbas oloko honorable Ibrahim Iyola Dudu topo mo si alubarika honorable Wasiu Lama honorable Waris Lama honorable Waris Adegoke Alawuje honorable Wasiu Ayobami Adesina honorable Abdulmumin Dapo Afolabi honorable Majid Olaoya honorable Akim Olatunji Akogun ati Alhaji Muftau Adisa Gbayawo inu awon oro mi ele ti won salaye pe awon ti o tu ko kini ohun ti won si je adari esin ti Islam awon muslimi ne agbegbe jagbegbe ti won si foko won sinu we na pe awon ti o je baba ati mama ojo na ni Alhaji Abdul Gani fowo sere baba isale muslimi Alhaji Oloye Kamaruddin Adekola are muslimi Alhaji Isa Adeleke Baale Oluyole Alhaji Chief Oloye nu Abdul Kabir Olajide Baale Oleyo Alhaji Kamaruddin Kule Iba Oluyole Mutos nigbati awon ti o joko gege bi yankale ojo na ni Alhaja Oloye Sara Onolapo Adesina Alhaja Oloye Fatima Opeyemi Iya Adini Alhaja Idiat Alatunse pelu Alhaja Fausat Ori Lonse nibi eto ti o waye nibe
3: Oda ni ahin ni magaji Agbole Gala Ibidapo Odi Aje Ololu nile Ibadanu eni ti tun se oludasile Ajo OMAAF Foundation Iyun Magaji Maruf Abiodun Amusa Wani ina lomo ti Ki Olubadan ti le badan Oba ti foba je Iyun is Imperial Majesty Oba Rashid Adewolu Ladoja Arusa Kini Ku ori re Ti ori kadun Ele ti wan kwi odun meji Leni ogori Loke ekpe ninu olanla Ati alafya ele tokpe ye Tonti Iman pi odun kan lori apere awon baba nla awon ti won di Olubadan ti le Ibadan ninu atejade le to wa fi lede Magaji Maruf nlo wa se apejuwe eyin ayeye ohun eleyi ti n waye na gege bi aseyori nla nla fun Olubadan ti le Ibadan oni ke wa so Olubadan nikan ni o se aseyori yi o oni bi ki se gbogbo awon olugbe ati omo bibi ile Ibadan eleyi to je wi pe won fi oju ri n to da ninu igbesi aye Olubadan ti le Ibadan ati ninu itan le Ibadan jake jado lagba nla aye won ni magaji ina lo tun te waju wipe egbo opolopo nkan nla mo le dupe fun ti a si se ajoyo re ninu igbesi aye Olubadan ti le Ibadan o oni be ba wo baba ifin oni agbon bo lo fe mu ninu igbesi aye baba e to ni ri mu ni awon nkan da to le se ma fiyan to si se mu yan gan oni baba e gan nla ba ma pe ni awo ko se nkan daada lawujo omo niyan lagba nla ye magaji amusa papa julo oni se ri bi e ba rojo ikan faraye e ja ran ti so teni re na o oni Olubadan ti le Ibadan oba Rashid Ladoja oni won ko ipa to po ninu igbesi aye won o papa julo lati di oi magaji ile awon lasiko ta wa yi oni lasiko gba na ti oju orun to lo yibiri ti gbogbo e dudu lo batakun o le wo pe Inje won oni yonda ipo magaji fun awon ti oto si bayi oni Olubadan ti le Ibadan nisin oni oba Ladoja nigba na lo ni odu to pe ni kini wo bi bo ba ku irawo kan loju orun an mo pe iwo gangan lo ye ko je magaji le yin nso le bo ba nwe eyin mi ni omo ri ni eyin re oni in ti se ninu gbesi aye ungba na lohun oni omo kere oni eyi lo wa kun ara awon idi to nkojo to nfini ah iru eyan bayi bi ba wa nse iru ayeye bayi o ye ke eyan ki daada ke eyan si dupe fun olohun ninu igbesi aye re oni se ipare ti en wa nla ninu igbesi aye awon olugbe ile ibadan nla fe so ni abibi ese ndabo bo asa ti se wa nile ibadan ti ni gbogbo le yo ba lapapo magaji amusa nlo tun wa sala yoro pe e gbo gbogbo eyin te je omo bibi ati olugbe ibadan e ma bo we si ma se atileyin fun olubadan ti le ibadan o tonti gbogbo nto je ma pere olubadan ti le ibadan e ja ma bo fun kasi ma gbe ninu repa ti eyo kan isokan o wa nse ladua wi pe oba oke to je ki olubadan ti le ibadan kan pe odun kan lori apere awon baba won oni won olu odun mewa won si loju be lo ninu ola ati alafia eleeto pe oni ewo eh ara papa ba nla ma be si bi jala ma ba paru ojojo oni sowo ko ma le naja kokoko ina ni ara won yo ma le o
0: alright eja tun tesiwaju loro toni olagbara po won ni onidajo uche agoma ti le ejo giga ijoba apapo to fi ibadan se ibujoko en lo ti gbe igbejo idajo kan bode eleeto bi pe inu article 25 ti iwe ofin egbe akodu iwe egbe oselu akodu nu eleeti o salaye bi pe to igbimo olusise inu egbe oselu akodu ti ipinle oyo ni won ni ase lati gba eni ti o ja gbejoro ti igbesi ohun si tayo ti article 18 eleeti o je ti alaga egbe oselu ohun ti apapo yi won gbeni Maxwell Ngbudemu ti ohun gun le nti e won ninu oro ti onidajo agomo ti o so inu dajo re ti o gbe kale en lo ti wi pe egbe oselu akodu ni ba mu pelu alakale ati gbogbo awon ti o je osise ninu e ni won ni ase lati je ki isowo sise won ko wa labe isakoso eni ti o je akowe ti apapo be ni iwe ofin won si gba won laaye lati je pe ki won gbe oro lo si ile ejo ki won si gba eni ti o je agbejoro fun won lori eyi ke yi oro ti oba ru won loju tabi ti o te won lorun ninu igbesi ohun ni won ti salaye bi pe to eni ti o je alaga apapo tabi eni ti o je akowe apapo fun egbe ohun ni won ni agbara ati ase lati lanfani gba eni ti o je asoju fun won le ejo ti won si ni awon agbejoro to mu sasan ohun to wa tumo si gan ninu oro eleyi ti o je bode yi to je tuntun ayanran ni o nfun egbe ohun lanfani lati gbe igbese wipe won se le lo si le ejo o lati lo re pa jobo lese wipe ta ni o je omo oye gan fun ipo gomina ninu egbe oselu ti akodu ejo ohun siwaju ni won ti kosun si ogbon ojo osu kesan odun ta wa nbe yi won ni ninu igbejade otun yi oro ohun ti wa di wipe ejo na lo si wa nle ejo ti won si le tesiwaju ninu e ninu oro eleti eni ti o je olupejo to pe ogbeni Tunji Ogunrede ti o je agbejoro fun awon ti olupejo to si je sanu hanrun e lo so fun ile ejo ti joba apapo wi pe to ile ejo o e ba wa pase fun ajo eleto idibo nle Nigeria INEC lati yo oruko Alhaji Oriyomi Amusati eleti won fi sori ate ni pe ohun ni o je omo oye sipo gomina inu egbe oselu ti akodu to si ja wipe eni to ja wi olubori gan ninu eto idibo labele inu egbe oselu ohun iyun Alhaji Kunle Busari ni won fo kore sibe won ni ile ejo e pase ki won yo ruko Alhaji Oriyomi Amusati ki won yo ku nbe ninu igbejo ohun eni to je akowi apapo fun egbe oselu ti accord dokita Adebukola Ajaja ni o wa salaye fun awon omo egbe pe eje ki alafia ki o joba e si fokan bale e mo wi pe awon to je adari egbe ohun ni won lakaka ti won si gbianju lati ri daju wi pe eni ti egbe fowo si gangan ni yo gbe asia egbe oselu akodu soke ninu eto idibo fun omo oye gege bi gomina lodun 2027 ninu ala yoro ti won tesiwaju eni ti o je akowe fun egbe oselu ti accord honorable Olayinka Dairo ni ohun na salaye siwaju wi pe oro ti ile ejo so yi yin o gan yin lo je idagba soke otun to si fidio fimule ile Nigeria honorable Dairo ni lọ wa ke se gbogbo awon lati leyin ti nbe ni gbonje ti egbe oselu ti accord lati simido ki won si je eni ti o nlo sibi oko wo won ni lana ti o ba ofin mu bi pe ni re ni gbeyin gbeyin ibi ti o da na ni osan yo si so si ti gbogbo e yo si se waleku waleku eni ti o wa je akapo egbe ninu egbe oselu accord ipinle oyo honorable Nuruddin Okunla in lo wa bi pe se ri idajo ti won sese ti bota yi gan yin o ni o fi die mule wi pe otito se nbe lawujo wa o iro ni o si sajina
3: o da je kin tun mu yi ni ahin won ni awon to fi erongba han lati dije fun ipo omo ilegbimo asofin ipinle oyo lati nu egbe oselu onigbale APC ni gbogbo ijoba bile tin be ni ipinle oyo won ni na mo ti setan lati kora won jopo ni ojo abameta saturday o eyin ti won si lo re mo jiroro lori ilana wo la tele latun ti se atileyin to gbangban fun egbe oselu ohun saju eto di gbogbogbo odun 2027 won ni ipade na o na ni won se o labe Oyo State House of Assembly APC aspirants unity forum won ni ina ni re ti si wa wi pe yo ko gbogbo awon eyin ti won fi erongba han lati dije fun ipo omolegbimo asofin ni gbogbo ijoba abile ti nbe ni ipinle oyo yo ko gbo won jo o ni ipinle oyo wa yi won ni ninu atejade le ti won fi lede ni oju opo egbe na won ni ipade ohun ni an ti se alakale re wi pe yo mo waye ni ile itura

0: Loye Adegboyega Taofeek Adegoke under ADC for the next Oyo State Governor.
1: Ojo waju pe o pelu West Midlands Open University ohun to le je leyin wa la oni pekun eto igbaniwole n lo lowo lowo boyo sese pari ilewe girama abi fe wole pelu direct entry to si ni NDE NCE HND tabi A levels aye wa fun oni WMOU yan ninu eko bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics human resource management accounting mass communication ati educational management big se nipa fojusun re lori eko ati ise pelu West Midlands Open University owo wa ofani lapoya wa keko lodo awon oluko wa tan tin ni iriri odun modun gboye moye kan si wa ni White House Adewumi Street Fenele Ibadan tabi number 1A Oba Akran Avenue Ikeja nilu Eko pe 0704-700-0167 tabi ko kan si www.westmidlands.edu.ng tele wa lori ikan ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University keko gboye giga ko deni yitaye nwari fun lawujo
2: baba ibaru ba onisegun ibile ko pe meji jake dado ile ibadan
3: ara o di pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idiri yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumalegun lapo egbe ifunpa giga eyo aseju abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari lori ise enu le airorun sun dede bi eti bangoye abo fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki kan ba rin kiri are niyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba ibaruba oba isanra iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gagangan adoju ko people's girl grammar school 0803381008 abi 0701821111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
4: ilera loro alaafia tayo
5: togas togas togas o tojo die seyin ti mo tin gbo nipa ile ise togas multi dynamic concepts ile ise to sara oto nipa kafiti ni ti gbopo ilogun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won ile ise togas to ti bawo tin sise fako jeji ati ogun tin fo kedere mo toni toni jade bayi be ni awon ogun tin jade lati ile ise togas multi dynamic concepts kasi ara ewo ni bi water ko jeji nda lani togas aba powder ni bere fun bo si je kedere le tin togas liquid ni ke bere fun togas liquid ni o ba fo kedere yin mo toni toni be si ni gbogbo ogun wa ni nafda kitin lo nte gbogbo eyin te wa fe mo ba wa duro po ile ise togas te fe mo ku ogun wa ni opo ko yoku agbe yin te fe mo ra le yoyo tori wi pe awon alagbata fun gbogbo awon ogun wa ile ise togas multi dynamic concept fun akala express blanco buster nilu ibadan tabi ke mo pe wa ni ile ise togas sori 09032949024 ile ise togas lo ni ani fasan lugba gbogbo ti se oye agbara gbogbo ibile ka
6: Lagini FM 96.7
7: bo se nlo pelu temi tayo oye ladun lo nlo lowo

0: le a card yi awon mo wa na ni o mo oku card dani ti wa ma tewo si bi POS legbe titi
1: honorable
0: ayo ko ni
1: honorable sunday
0: awa ni won rise awa na joba ni o create ise
1: honorable sunday babalola eni pe egbe osilu APM ni pe egbe ti o ti tun ni wa parowe kan
0: ni daruko APM
1: APM na eni pe akisa to se tan ti o
0: eh wejo wejo wejo we yin
1: ibe le pa owe
0: eh owe le jowe yin o ya en so nle eh en so nle e ti so eruja o lo peru di obo eruja oba yin o ya
1: sele kan sele loju aje monday
0: ati eni da
1: eh o mi ipele oyan tititi
0: lapa bo ebe ku mbi njo monday mo wa nba na njo monday
1: igba en lo ti waye
0: kini kini sele me
1: iru piti mu egbelegbe omi lengbe
0: kini nse
1: iru oda ati lo wa ati lo eyin igoke gburu oko oko siso lojo yen jaf ati boy nation
0: o
1: ba je pe iro ni mo npa
0: ah pe parun e ta ba fi oye awa ewo ran e
1: parun amu ma wo ran e bo
0: fi ani eku tin to kan ni npa e
1: o re lori facebook
0: iro e ma wule si han ni e ta ba fi oye ewo ran mo ti so fun yin se se gba oko odo igbokipodo oko o di ijo keji
1: se bo ne ebe awon ero le won
0: ani se le mo ile sa mo ndo keji
1: ile o mo ko ni buruburu
0: oko si ko loju titi
1: ile o mo mo
0: e oko si ko loju titi
1: eh
0: elotu oko ko loju titi
1: ayo ko awon ikan ye kan sanku sanku nu egbe APM egbe elege
0: eh ni da ti mo mi en ta ba fe ya iwo re se ri nkan ti mo nso fun yin ni ke gbo
1: won ni pe elomi ni pe ero ti boye nation ko lo APM o to 700,000
0: eh o na ni mo so gbogbo baragana ko lo se ri akisa to ti mura atan igbabere o le da duro
1: the factor ni boye nation ninu APC
0: lapabo se kanse lo se ri ni abi honorable ni abi gomina wa lo se ri kini apoti kilo gbe
1: grassroots mobilizer ni
0: ohun ni ko si yonu ohun se bi o la nwo e ja ma wo bo
1: ko tun kan lara yi
0: eyin won ni
1: ajiboye sago gade
0: eyin won ni ori eyin ori yawo yawo ah ori mo ti ori mo gbesele ibamoye nbi o ti wa iwa ri gbesele
1: okay. Entora agbebo.
0: Iyawo yawo. Ah, o ni mo gbesele. Yeye.
1: Amo yugo koko abi.
0: Eh, ba mo ye nbi o ti wa iwari gbesele. Eh?
1: Eni ti awon
0: 700,000.
1: Gbe jegege.
0: O na mo so ise eh.
1: To ba ri kanifa yen ni.
0: To ba ti jaki pe mo. Kanifa ko la nso yoro bo la nso ye je wa dibo kari na
1: se gbogbo awon to wa nbe yen ki se omo egbe
0: be yan ba bu ekun a bu erin ni APC ni lagbara olohun e sami e le sami ni
1: ami o ni le mi o ma rin
0: ah e una mo so mo ni be ba bu ekun nu egbe mi APC a bu erin ni e je adibo kanifa ko la nso election la nso
1: e pe mo mo pe yin ati Ajiboye sọ gade e mo wa dada. E le mo ipatakutaku ti won ko.
0: Aburu wa ni ipatakutaku to nko nikan ni mo. Mo mo dada leyan oloju ni mu aburu wa ni. Ipatakutaku akutakutaku to nko ni mo. Emi o mo.
1: Nu keyan en to mo ni awon supporters gbogbo local government.
0: O na ni mo so ise. Alaga sati njuluru ni ile fe mo.
1: Gómìnà Mákindé sọ̀rọ̀ kan ni pé kò lè dùn lẹ́nu mi torí pé mi kò mọ̀ sọ ẹ jẹ́ kí n fi fọ́nrán yẹn ta kẹ́ ẹ gbọ́ kẹ́ ẹ ní mẹ́rin sí tí ẹ ń fọ̀lẹ́ lórí torí mi kò mọ̀ sọ èmi náà gbọ́ ni gómìnà ló sì sọ gómìnà ìpínlẹ̀ tó sọ ọmọ ọyọ́ sọ ìta gbangba òun ni gómìnà Mákindé òun ni wọ́n ti sọ ẹ ṣe ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa káàkiri àgbáyé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa ketekete ẹ lórí ọ̀fẹ́ láti lọ gbójú wa live and direct lórí facebook wa lagelu 96.7 FM òkè tó ga jòkè nìbàdàn ẹ bá wa ṣíà ẹ pé kó kárí ilé àjọjẹ odò bẹ́ẹ̀ nìkan ò ní ẹ ṣe ti

0: bonire yo mo bonire jo ki re ba le je temi o wa ka le so
1: eni re ni be ni re iwa re la se bi to kan eyan gbogbo awa oloye agba ni le ibadan senior chiefs ati gbogbo awon oloye ni gun balogun ati gun otun labe olubadan le ibadan o ki baba wa imperial majesty oba abdurashid adewolu akanmu olaroja arusa defense olubadan le ibadan ku aye orikadun won todun yin baba wa eku odun eku yedun opo elese loke epe odun meji le logorin ati aye odun kan te dori alefa ile ibadan ti ariri yi laarin orun kan te debo gege bi olubadan le ibadan tori owo lo siwaju idagbasoke ati fete na sugbon bibi le ibadan to lugbe le ibadan akanmu arusa modu ti se e o ko yin ipinle ibadan o sese akiyiku orire o olukede gbogbo loye ibadan ni ko balogun ati gun oto olubadan ni ki baba wa
2: Lagilu FM 96.7
3: Tiwa Loshinu, Lori Lagilu 96.7 FM, Loshina Layo.
4: Aki yin kaabo pada sori eto Tiwa Loshinu, nikan ni Lagilu 96.7, ni fele le Ibadan. Koto di pa loju oja, Ogbeni Olalekan oni, won soro, nipa awon igbese ti ijoba ti gbe. Lati je ka de araalu be ni won menu ba ibi ti soro ku si latara pe iye ti eni ti n bu epo bentiroo soko ti n gbero na ni iye ti eni ti n lo CNG no na fe gbe to si je pe owo ti kini on nara to na awon mejeje o jena sira won alagba Raje Adebayo gege bi araalu kini oju iwoye yin lapa be yen ki de ni te tun lero pe joba tun le se lati je kara de ni ni asiko yi
5: e seun atokun asiki ni gbogbo bi te tin gbo ikan ni yi mo de dupe lowo alejo to wa ni egbe mi nitori pe ara awon igbimo abi nkan to nkolowo fun are lati pada wa ni idi ti mo de fi dupe fun won ni pe ibi ti o ku si won je ka awon eyan mo nitori to ba je awon oloselu mi atama atatamo lasa ti le cover of gbogbo nkan to ba nsele so ye ka yin won furu yen se ri iru awon igbese ti won ni are gbe yen lo to ngba mi a ma nso na pe bi kini kan se ni lowo ni kini kan na ni lese se ri awon araalu na ngba mi nga ta ma fi nse rawa o na lo poju e ja iru o to ran CNG to pe si wa lo CNG bi 7000 bi kan en to ba fe lo petrol a lo petrol 30000 te de n gbe owo oko ni ye kan na iyen na o lagbara die sugbon nkan ti bi anibu temi o so ni pati joba ni pe se rawon joba wa la to kede ne ta won ba ti se nkan won ti se niyan won pada lo wo eyin e wo pe
4: won ito
5: be la to won wo pe se kini so se ba won se fe je ko se
4: sawon eyan tele lana
5: ni ka na tele ni won a ka ni won to tan ye wo ni won a ti mo igbese ti won a gbe lori iru awon to ndo CNG to je pe won to wa se CNG yen fun won ni ofe to de se pe leyin gba tan je anfani etan ibi tan wa tele ni won tun iye owo tan gbe mo tele na tun gbe o mi pe àwọn fi ń pasápò ara wọn wọn fi ran aráàlú lọ́wọ́ bí ìjọba
4: ṣe nínú ìnira aráàlú làwọn ti ń jẹ
5: tó pé wọn ṣe so ibi ìyẹn láti pé ìjọba wa pàtíkàlẹ̀ ní nàìjíríà yìí látòkèdélẹ̀ àti máa ń fi ta bá ti ṣe nǹkan wọn máa ń filẹ̀ wọn ń yẹ̀wò nǹkan nìyẹn ìkejì ìjọba tó máa ń lo approach ìgbà tí wàhálà bá tó ṣẹlẹ̀ náà tó máa fire brigade approach tó pé ìgbà tí wàhálà bá tó ń ṣẹlẹ̀ ni wọn tó wá mọ jígìrì ṣe gbàṣàmú tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bá lè ṣe pé kì í ṣe pọ́n ti ṣe ètò yẹn sílẹ̀ kí ta bá fẹ́ ṣe gírígírígírí kò sì kí àléébù kó má wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n nínú eléyìí tán ṣe nínú pé wọ́n kọ̀ǹfàǹtì àwọn mọ́tò kan sí CNG pé kinní kan tá a bá wo nǹkan tí wọ́n lè ṣe láàrin yẹn kò gbúdọ̀ ju bóyá bí 5% of àwọn tó ń lo mọ́tò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà tí ìkan bá wá jẹ́ ìdá márùn-ún nínú ọgọ́rùn-ún báwo ló ṣe fẹ́
4: kari
5: kari lati le se
4: ibi ayipada nsin ni nkan sodo si conversion yen
5: be ni
4: o ni owo e won
5: a so pe se ri nkan ta le se to le pe waju laye un fun joba ati fa wa araalu nitori emi ni paro oro epo yi o wa ninu nkan to se pe a mu araalu lati so pe oro dibo to nbo yi tori bawo ni eleran o se mo omo eleran o se mo jeegun se ri nkan ti e ba peju ti joba e ba se won le ma pada so pe subsidy bi won ba pe ni palliative ni bi won ba lo oyinbo kan ni to fi se pe aida oni moto o ni moto aida oni cng o ni cng ni pe ki won si wa owo ran lowo won gbudo de asu bi e subsidy subsidize kini kan lori oro epo a le po
4: ni joba seto nkan atura kan na titi ti wahala ti be le o fi lo
5: o ti o buruju ibe ka seri eja ma paro laye president Jonathan ngba to lo n fe yo subsidy ti epo wa wa lati boya bi 80 something kini kan to lo si boya bi 1 lati bi 7 to lo si boya bi 112 abi 1 kini kan awon ijoba to wa lode en to je olori ni gba yen ni isin bayi awon na organize si protest pe sla won gbudo yo pe won fe ma fi ajara ilu ni e ko si nkan to nse gbagbo awon wa yo tan epo wa di 14 e de fi le be to ye pe ai mo ye awon eyan ti o le gbe moto ja tori won gbudo wa kan to ye pe ile epo iye ta n ra epo ni ti ogbon ti o fi wale ni ile epo ni ki se pe boya won confirm iru ti ile epo si tan ba ti joba ba ti se eto kan to ye pe owo yen ma wale iyen gan bi won everybody ati mo pe won ti se to iye bayi ni won ma te police ko ni je pe boya dadadada won gbudo so pe a n ko awon task force kan lo si garage moto melo ni orilede Nigeria ni se to fe carry awon to wa moto awon ti o wa wa moto ti won lo wo commercial to ni moto nle to je pe won ni moto tara won ti won lo CMG bawo lo awon se fe benefit ni irun kan bayi to la fi so pe won gbudo wa kan se si lati iran lowo
4: ti o de iran ko
5: to je pe ara wa 1000 gbogbo e epo bi wahala wa Nigeria gan ko ye ki to ba won ju laye ko ye ki a mo ra epo ju boya 200 250 lo epo wa di 14 wahala gidi lele fun awon e ta ba wo eja wo ye owo osu to kere ju ka wa wo en to ba ni moto ka wo ye epo ti won lo ni osu ka owo pe epo lasan minimum wage o le ra epo lasan to ba je pe ta bi je ta n ta epo nsin
4: losu kan
5: losu laye ko le ka won a jeun won a sanwo le owo ile omo en ti o ba ti ko le a sanwo le ninu gbogbo ta wa so ijoba an re ijo an ro ijoba iwon apart from ijoba apapo awon ijoba state na won ni se
4: lati si ni pariwo pe bara lo se n kigbe pe ori n ta won awon pe e lo so ma won gomina yin to rowo won lowo to ye ko de yin lorun
5: wa awon kan ti a se gbogbo e won ti fi so di oro oselu ni oju woye temi are na nwa boya bi fefo lati odo awon are lati federal government won le se nkan direct fun araalu ti o ni wa latodo gomina ati o la bi mo le mi ma n tenu mo pe ati
4: esa ko isoro aisi ominira awon ijoba bile na nbe lara nkan ona ta gomina fi nfi aje araalu to rowo won odile
5: to poju ani ona la so pe se ri ti are ti won ba fe ran awa araalu lowo won ni awon agbara ti won le se iru ni baba ile ejo to ga julo ni orile ede Nigeria o ti fi ofin sile pe local government autonomy o ti di sise lati jo yen titi de ni execution won execute bo se wa na lo se wa ijoba apapo na ni agbara boya kan pada lo si supreme court ni o ipe ki won direct awon state lati le execute igan ijoba ti supreme court direct pe execute kini ejo yi ti won ba wa se ati mo pe odaran ni ro gomina be ati kini eleti emi nro ni pe eleti won fi n kowo fa awon gomina o ye ki ijoba apapo kan se direct si odo awon araalu
4: ki won ma fun wa lowo
5: won le fun wa lowo
4: ori ko rorun be
5: o rorun
4: lati ma te owo sinu apaso
5: o ro owo ko ti te apaso
4: bo ni won si se
5: e seun e ja wo laye ijoba abasa nigbati owo epo ton rowo epo ton rowo epo won ni petroleum trust fund to se pe won owo yen won ko fa
6: won
5: yen won de fin at least te ba da won te sha resolution wa le ni
6: e fe ki owo yen ko je pe ki joba papo nigbagbo nu gomina pe wo se ba won se fe
5: se se se
6: ki joba ya iru owo be soto ki won ma fi se ise akanse kan si awon ipinle ko fura won lai lowo awon gomina
5: ni a ile ti won ko ti ptf ko lawon ogba ile eko ni secondary lawon school kan e si mo ti won ko p TF sori e
6: titi di asipo
5: yi be te ba lo awon university e ri tan se be
6: o
5: le se ru yen na si ile iwosan be kaakiri kaakiri lo
6: alagba olalekan oni mo fe ki e soro lori oro yi ni soki bayi ni meji le wa se igba ta won soro won so pe awon ri pe yo se akoba fun idije dupo are le keji ni 2027 papa julo bo se je wi pe orin ti awon egbe oselu alatako ti won kon sin ninu eyi ti en tin lewaju won Atiku Abubakar igbakeje are le iteleri titin pe awon da owo iranwo pada si ori epo bo te je pe ijoba are Bola Tinubu pe ko le rorun lati se fun ijoba kankan lati da pada lojidi bi awon ti se yoku ati ipele to de duro bayi ki le royin nipa eleyun ki le are le se ti o fi je pe araalu oni pada fa ibinu yo si won latara subsidy to roda be npe awon egbe alatako yoku ti gbera won kale gege bi ona bayo to fe se eto oto fun won lasiko yi ati pe eyin na te ba teti gbo oro ti won so nipa yiya owo ti won boost to awon gomina lososu soto ki o je pe ijoba apapo ni o mo to pinpin bi owo yen o se mo je nina lawon ipinle yato si pa ko fun gomina gomina te ma po abo fi se nkan mi to wu ni kankan kan
7: gbogbo orilede to wa lagbaye nkan ti won fi sise ni iwe ofin so owo ti won wa si apo ijoba ipinle ati ibile ko se Bola Ahmed Tinubu lo fun won ofin lo fun won
6: ofin fak are o lagbara lori e
7: are o le so pe o ye ko gba 20 billion lo su yi mi o ni fun e ma fun 10 billion ma lo fi 10 billion yo ku se kan si are o lagbara lori e
6: afrika so mo gomina wa
7: so eja ka kokoya eh gbogbo nkan to de so ni are ti se won ni ki are tu pada lo si supreme court ko to ni ka are lo se supreme court ti se nbe supreme court ti dajo ti supreme court ti dajo ko sa pin pada si supreme court mo
6: so won gomina lele yin to ku
7: so ni na supreme court ti dajo eh don se debi kan to je po ni pe ka won local government cbn ni ko mu account won wa
6: ayo
7: so wo sibe awon gomina ni ka won local eri ni ipinle ta wa yi ni ipinle oyo ta wa yi gbogbo local government chairman jade 33 won ni awon o fe wo direct sapo won pe se Tinubu la won tele
6: se fi araalu ko won ni ni ife araalu na yun ni won o fe ta ko gomina won ni won ni kan ma fa won lowo tara kan mo fun gomina
7: ni last year 2025 ipe kan ma fun gomina pa won o fe so bawo le se ma da Bola Ahmed Tinubu lejo
6: sawon eleyin ologun wa bayi
7: ogun wa niyan because owo ta ba fe soro si pe ah ko si na o ani Bola Ahmed Tinubu parliament Tinubu de ti sign sinu we ofin pe oro ina o ko ki se ijoba apapo ni kokko lo lagbara lati sise o eyin gomina ni ipinle o ya eyin na
6: e le
7: ba le se silu yin si ipinle yin e lo pese bo ye ma lo gbele se aladani wa ni won de so kokko ni mo fe soro pa won ni pe o ye ki parliament Tinubu igboya ninu owo na ko ma fi se akanse se pe o daruko
6: PTF
7: PTF dowo ni kan to ma pe intervention for the federal down school yen ninu odun igba ti Bola Ahmed Tinubu ti debe yi won ti disburse for nelfon 303.91 billion disburse for nelfon
6: owo eyawo ti eto
7: million beneficiaries 350 plus tertiary institutions these 350 plus tertiary institutions including state
6: universities
7: and polytechnics involved now for TVET is technical and vocational education and training government technical colleges across the country government Bola Tinubu ti na 13.98 billion naira ni
6: lori awon technical schools
7: technical schools te ba ti ni course te ba se lo si lofin won de ma fun yin ni 22,500 naira for tertiary investment Bola Ahmed Tinubu ti na over 1 trillion naira si tertiary institution for new hostels 250 billion 150 billion plus for the rehabilitation of hostel classrooms, workshops, 130 billion for the rehabilitation of medical schools, 52 billion for modern equipment in 18 medical schools, 30 billion for 11 medical simulation laboratory and research and all of that. Over 1 trillion naira. Tibola Ahmed Tinubu ti na. lara owo gbogbo wa so pe aso subsidy mo owo ta wa so e mo ibo lo wa o wa 15.6 trillion naira ninu 15.6 trillion naira e ijoba papo gba 35% ijoba ibile ati ijoba ipinle gba 65% of that money so kila tu fe ki Bola Ahmed Tinubu se mi ma so fa yan ko be ba se n paru Bola Ahmed Tinubu e ma paru gomina se Makinde local government en gbe e ma paru mo
6: e je ki fun eyan meji laaye lati fi ero han ni soki lori oko ojo kan oro ti ati member lori eto ti wa lo se lo laaro yi iseju aye ogbo ni fe eyan kan hello
8: hello abeku
6: e ko ojumo
8: o ni ko ojumo ndai dara ti be en ka o se yo ni sori n ta fẹ kí Bola Ahmed Tinubu ọba wa sí fẹ kan sí kí ọ kí ìsìn ni pé allocation local government kọmọ release ẹbùn ẹni ṣe government kankan mọ àbúrò ọjà alága ìjọba àbílẹ náà àmọ kókó tí ìṣẹ ti sọ pé káńtì àwọn èèyàn bá fún àwọn tí wọn máa fún gómìnà àwọn aráàlú làwa ń sọ apẹnupọ sọrọ wọn máa ń fún ṣé tí a máa pé gọọmenti kankan mọ.
6: ẹ ṣe fún èrò
8: tí yín ẹ
6: ṣe
8: àdé ó sì wọlé ẹ ṣe àgbà.
6: hello ẹlòmíì tó ti wà ń bẹ ẹ ṣe gbọdọ ọjọ ẹ sáré orúkọ yín láti bo.
9: Mr. Kíntọ́lá Aliasu Olùfẹ́ ni láti ẹlẹ́nu ṣóńṣó.
6: ẹ ṣe
9: ẹ jọ̀ọ́ tí a bá ní pé a lè blame.
6: eléyìí ò ti já ó ti já ẹjẹ mẹ́ ọkàn káwọ́ dìde lẹ̀ lórí ètò. hello
10: ẹkú ètò náà
6: ẹ káàbọ̀ sórí ètò kan
10: kọ̀ọ̀kan sọ ọmọ ìwé ayélujára láti hàn lápẹ̀.
6: ẹ ṣeun
10: ẹrí gbogbo ohun tí wọ́n rí ìjọba òfin ń ṣe mo tó ń gbọ́ àwọn èèyàn ni pé kò dé sàlẹ̀ dáadáa ni pọ́lísì wọn da lókè rẹpẹtẹ sẹ́yìn rí bẹ́ẹ̀ kò dé sàlẹ̀ ọ̀nà tí ó máa dé sàlẹ̀ yẹn náà òun lókùn lẹ́yìn náà nípa ti
6: wọ́n ti ń wà ń sàlẹ̀ kí la á sọ fún wọn ẹ ti rí pé tòótọ́ dá làárẹ̀ ṣe lókè kí ló wá dé tó jẹ́ sàlẹ̀ láti rí.
10: Bí wọ́n ṣe sọ mi ṣe mọ̀ pé pọ́lísì mi tí pọ́lísì ìjọba bá fẹ́ kó dé sàlẹ̀ yóò débẹ̀ fún àpèjúwe tí a bá fẹ́ dìbò nísìnyí ọwọ́ gbogbo bí káàdì ṣe kárí àti ilé àtòpọ̀ ẹ bá fẹ́ ṣètò ìkànnì ẹ̀ nísìnyí àti bí kí bíríjì ò sí ní òwú ọkọ̀ omi débẹ̀ wọ́n á rí àwọn ìlà ti kà wọ́n ṣé ibi bẹ́ẹ̀ yẹn bá ń ṣẹlẹ̀ kí ló dé tí ò wá lè dé sàlẹ̀
6: ẹ ṣe gan tó ibẹ̀ náà ni a rí mọ̀ lórí tiwa lòṣèlú láàárọ̀ yìí ó tún di ní ọjọ́ mẹ́jọ lágbára lọ́wọ́ lọ́hùn nígbà tí a tún máa pàdé ara wa alàgbára jẹ́ Adébáyọ̀ ẹ ṣe wípé ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò bákan náà là ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gbẹ́ni Ọlálékan Òní tí wọ́n jẹ́ Renewed Hope Crusader inú wa dùn láti gbà yín lálejò lónìí.
7: ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ o.
6: Adémọ́lá Azeez Asizo ogun àyànfẹ́ àti gbogbo àwọn tá a jọ ṣètò lónìí gbogbo wọn pátápátá ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Kábíyèsí Ọlá Elédùmarè ṣe pé o tún fún wa ní ètò tòní awúkọ èdè a sì rí tú Olúwaṣínà Aláyọ̀ ogo èdè ọfọ máa lè sọ fa lórúkọ tèmi ǹjẹ́ tẹ́ bá lóhun kóhun tẹ́ fẹ́ bá mi sọ 08054830930 08054 483093 lẹ́ẹ̀fì bá mi sọ̀rọ̀ títí ọjọ́ mẹ́jọ ìrẹ̀ o.

ya ka tun ba kire wa ku dede akoko yi iyen ni gbogbo bi ta ti mo lanfani ati mo je gbaladu eto yin eto wa je kan mo ero yere dagajare lese ku ni pini oyo lorilede wa Nigeria ni ile adulawo ati kaakiri gbogbo agbalaye adu gbogbo kan si losan tini tori ati ko gbogbo epo fun igbadu eyin ti adan ni baba so nipa eto je kan mo latese kuku wo naija o fi doke okun adupe lowo olodun to fun ani anfani alailegbe lati pada sori eto losan teni lajo ati ni alaafia.

ta si ni gbagbo pe ba se de la lafia ba be yin ti ana la lafia alafia ti yin ti a ko ni di via via logun olohun olohun ni ba wa se oni gba fun a ko ni ko fun a Asis Ademola AK Granisaga Olo ma je ke lanfani lati je gbe ke gbo wa daada lapa be yen Oga wa Tunde Olawuwo lolotu eto yi Alex Ferguson si jani oloko dada loko mi oloko ele to n dana royin re daraja lori afefe lede Yoruba ti anti adi sport actor actor ele to wa active ele wo wa ni Facebook Lagelu 96.7 FM ati ni TikTok na at tijani oloko dana sport actor o mole TikTok na o si bi tele ti wa nu mejeji baba nso ni pa ti je kan mo losan yi ogi akoko wa losan yi gbogbo yin le tin gbo gbogbo yin le tin ri latana baba nso ni pa wahala to de ba igbegbe agbabolu ti Manchester City notun lo si iti ati n bo loju lati yojo yi olohun tu gbogbo e ta o iyen fun igbegbe agbabolu ti Man City kini gbogbo esun ohun esun ti an ka si igbegbe agbabolu ti Man City bo lo se pada paju de si 114 charges o si jebi gbogbo 115 la kon gbo tele won ni ninu 150 ohun pe 114 lo jebi e wa lo le se se ki lo le se se ko je ijiya fun igbegbe agbabolu ti Man City leni le gbo bakana ko pama ti fe da wahala sira re lorun bayi ninu iko agba oje ti le gesi tori oluko ni ko ti le gesi oluko ni to mo suku baba ti soro bayi o kini ti to mo suku so nipa ko pama iyen fun igbegbe agbabolu ti Chelsea I'm gonna pay you back and up gunners. Kai Avat. Kai Avat. Hey, hey, hey, as it so. I'm bo. Set in your cash here. Emba winning galo like Bele you. Emba winning galo. 100 million. No water lamp and yeah, the pain. Lati. He beggar September. Latin pain. Say what December. 25 million osu kokan to ba tun wa di ogbon ojo osu ta wa September 30 ojo to kogun si Independence Day awon eyan tun ma gbenu si million mo la so yi ma se 5000 2000 en ba winning galo yen na lo sokun fa owo ojojumo to se po si bayi ta ba so nipa ti cash e ojojumo lodun nja wo lin le mo ti cash e ti o pin owo owo Saturday yen na ti feju si eti mo yen tele anfani ale ilegbe lati a je cash e o ba le yin ticket meta le kan na igba to ba play 30 ticket *347 *1004 *2# tabi www.cashier.ng play 3 ticket get 30 ticket bi nkan se ri lapa abe yen niyan o e je bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria na to lo so orilede Argentina ija ta ti gbo tele laarin Tyson Fury ohun Anthony Joshua yo waye lojo kokan la osu kejila o ma tun le se se ki ja won mo pada waye laarin Tyson Fury ohun ati Anthony Joshua ija ta ti gbo tele pe Cardiff ni o ti waye o lorilede Wales ni Principality Stadium pelu kan ti Tyson Fury n gba sita yi o daju pe ja yen ma waye mo alaye wo ni nbe a nbo agbabolu fun iko ti Paris FC ile to tun je agbabolu fun iko ti Super Eagles torilede wa Nigeria baba so nipa Moses Simon fitan balẹ nibi ifigabaga ile to lanfani ati waye laarin iko Super Eagles torilede wa Nigeria to orilede ti Madagascar nibi ta ti fi aje won lato wo eyin ami ayo meji seyo kan itan to fi balẹ na ni pe o ti darapo mo awon agbabolu merin tele ti won gba ifigagbaga to le ni 100 fo orilede wa Nigeria more than 100 matches abi 100 matches lo okay iyen fun iko ti Super

0: won to ku onu ko Super Eagles 7 goals la won ti gba wole Lizet Enyama ninu 101 goals if Joseph Yobo 7 goals lo mi fun iko Super Eagles Lizet Enyama 101 games na ni Ahmed Musa 110 games oni Gomina the governor lo gba fun ikọ ti Super Eagles so si mi ami ayo 16 goals iyen fun ikọ ti Super Eagles nu o je se pe lenu jo meta yi o na ni Joseph Yobo o lo jodi bi mo pe bo se wo Alex Iwobi akọle ti Alex Iwobi to ma ni fun ikọ ti Super Eagles pelu eye ifigabaga ti o la nfani ati gba bo ya la le ri agba bọọlu ti o fi egbekegbe pelu Alex Iwobi ta ba ti e ri boya omo yin o tete wo Super Eagles lati kekere pe Alex Iwobi o sumo o o je pe ko to kede ifeyinti fun iko ti Super Eagles o gba ifigabaga tin lo bi 130 o to kede ifeyinti ni o tori omo yin ni anfani ati tete wo nu ko ti Super Eagles lati beyen ka sunwo waju o sinachi o ale agba bọọlu lọwọ eyin fun iko ti Super Falcons torilede wa Nigeria mama kede ifeyinti o fun iko ege agba bọọlu ti Super Falcons ni o mama kede ifeyinti leyin bi odun bi 16 years ile to tin lafani ati gba bọọlu fun iko ti Super Falcons baba so nipa Osinachi Ohale 86 caps na lo ni fun iko ti Super Falcons mama lo DJ fi eye agbaye merin ototo mama lo nu DJ Afcon ta tun mo se Afcon meje ototo ni mama lo mama ti lawon retire baye o fun iko egbe agba bọọlu ti Super Falcons lori Instagram andu won oni won ti kede o won lawon o gba bọọlu fun iko ti Super Falcons ma awon kan ku nbe fa won lawon se wonu ke gbe agba bọọlu ti Super Falcons won na ku nbe fa won mi ka won na le lo daula ninu ko ti Super Falcons won bi gege bi official age to wa ni o ya kole 1991 December 21 won bi le to tun ma se pe 34 years o na ni mama Osinachi Ohale bayi bi nkan se ri lapa abe yen niyan o lati be ka sunwo waju Saju FIFA ranking to ma lanfani ati jade ojo keje osu kewa October 7th. O na ma kede FIFA ranking. O suma o ko je pe orilede Morocco. Lakoko yi won ti ba akole ko ti Super Eagles todun 1994. Ti won wa ni ipo karun jake jade ole agbala aye. Bi awon orilede bi se sa point jo e ma pe bi o ba se n gba figabaga kan si won ma si point won. Bi orilede Brazil bo se ta omi pelu orilede ti Australia o ti fun orilede Morocco ni anfani lati ja Brazil kuro ni ipo elekarun to wa lowo bayi lori point to ni kaluku won ti sajo Morocco lo wa ni ipo elekarun bayi iyen ta ba so nipa ti FIFA ranking sugba ojo keje osu kewa October 7th gangan la jo FIFA ni won gbe jade bi awon orilede bi won se nse daada si lori ate agbaye ta mo si igbele won FIFA ranking bi nkan se ri lapa abe yen niyan o lati be o di nu ere idaraja boxing ese kika ni nje be ida ta ti gbo tele tele pe to ba dojo kokan la osu kejila December 11 yo lanfani ati waye laarin Tyson Fury ohun ati Anthony Joshua in ta tun pada ngbo bayi ni pe ija won o daju pe yo lanfani ati waye mo o gege bi Tyson Fury gege bo se nje odi mimanu o oni tele tele awon ti jo fenu oro jona pe bi ti o ti waye nu sugbon e mo ja gbo si nbe o ti yato nje ki lo sele gege te fi lo yato ni be la bi ni ki se ebi awon o Anthony Joshua won ati agbenuso e ta ba so nipa Eddie N awon mejeji gegegege ni won da wahala ale awon mejeji ni won da wahala ale toro ni promoter kan ile ti ise ka polongo ija o ye daada baba n so nipa Dana White Dana White yi oni mo saba polongo ija awon ija ti mo waye ni ati kickbox ni o ati UFC ni o oni ma polongo e tan si jodi bi mo pe ija ti Dana White to ba polowo gbogbo aye ni o mo won wa fe lo Dana White awon ti fe se alagbatero ija yen won fe package ja Tyson Fury won ati Anthony Joshua won fe lo Dana White pe iwo imo to oni nipa ti UFC wa ba wa lo ija yi ko tun je itewo gbaja ke jado le agbala aye awon lolufe ti e na awon fans ti e na kan le mo pe ija ma waye o ka won alaye ti wo na ni kan le wa wo ija ohun ni Cardiff yen lorilede ti Wales ma igun ti Anthony Joshua won ati Eddie Hearn igun e awon promoter Anthony Joshua nu won lawon o fara mo ki Dana White ko polongo ija ti o lanfani ati waye awon o ti e fe ko da si laarin Anthony Joshua won ati Tyson Fury. Tyson Fury igun ti e wa njo di bi mo pe a. Jo kini ana ko to di pe a kede pa ja ni December 11. Nta so fun yin ni pe eyin so pe afẹ, awa so pa afẹ. Afẹ le so, awa so pe afẹ, afẹ ti wa lo kẹyin. Ko to di pa atọwo bo we le to tun mo si pe Dana White o ko pa ninu awon ti o polongo ija o. Won ni tin da wahala lenu lowo bayi. Press conference kan ma waye lojo segun tin bo lojo Tuesday. Press conference ohun ohun lo le se se ko je pe press conference ti o juwe boya ija yen ma waye laarin Anthony Joshua ohun ati Tyson Fury niyan o. Bi nkan se ri lapa abe yen niyan. *347*1004*2#. *347*1004*2#. Anfani alailegbe lati je cash ye ni pe eyen yin ticket meta wo eleyin mefa be ba yin mefa 60 slot ilegba ta so yi eyin lekan na ni o ki se pe mo yin die die o e ki se pe eyin kan eyin kan eyin kan o eyin gbogbo lekan na 15 lati yin 15 alaye ti wa nbe nipa ti cash ye ni pe e ba fe yin cash ye be ba ti die code yen tan bere ye ticket te da won lo ilana te fe fi sanwo tan send account number si yin laarin ogbon iseju te ba ti send owo ye ticket te mu si account number yen e tun ko lati bere ni o ori te ba lo pada send owo si ba lo je pe odun POS le ti send owo won o da owo yen pada sinu account o ntohun eyin si re e ti fun lowo won je promo nu o ti ye yin ba laarin 30 minutes tan ba ti send code yen si yin te ba ti send owo si code yen e ma send e ma o e tun ko lati bere ke tun code yen dai *347*1004*2# tabi www.cashier.ng play 3 tickets get 30 tickets e ja loju oja ka loju oja lakoko ka de baba de ta wa tesowo waju up gunners kai avert igba wo lo le se se ko pada de bakana to le se se ko je ijiya fun pe gbe agba ball ti Manchester City a loju oja baba de ka te waju eku kale
1: ko yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati gbe akara oyinbo fun igbeyawo toni
2: eto igbeyawo laye
3: ejowo eduro najare
4: ah ilo sele
3: ki won to so wa po nje o ranti pe o sele ri television fun mi fridge nkan ero fosho ise ile wa ma fowo fosho ni e ni 2026
1: ni tuto
3: ka sa so pe o ti ran won abi
1: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
5: ewo lo tun je cdk e bayi
1: be ni o cdk e ele ra fridge yin ero ifosho ati be be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: ah ah lati osu to koja ni mo ti ra won
3: o le se agun kan so welcome.
1: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó o bá rà lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
6: Ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005.
7: CDK, sanwó díẹ̀ díẹ̀,
8: ọ̀sẹ̀ tuntun lọ pẹ̀lú agbára àfojúsùn àti ìdarí látòkè ọ̀run wá ní gbogbo ọjọ́ Monday láti aago mẹ́fà àbọ̀ ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Lágelú 96.7 FM fún àdúrà àti ìbùkún àràárọ̀ látọwọ́ CAC Gilgal City. It's a refreshing morning prayer tonic designed to strengthen your faith, realign your week and speak blessings into your day. From 6:30 AM on Lágelú 96.7 FM, Pastor Sularin Olúwafẹ́misọlá ni yóò máa tukọ̀ ètò orí rédíò alágbára yìí bí a ó ṣe máa fi àdúrà àti ọ̀rọ̀ Olúwa bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ wa. ni ona ton ton ni si aseyori. Make it a date with the God of Apostle Ayo Babalola, the God who answers by fire. E ma gbugbu e ebere ojo aje pelu ase ati isegun latoke orun wa.
4: Ale ka kole ti wa dirorun gba fun gbogbo eni to n fe le fokan bale lati mu ki ala won wa si imose anfani e ti wa suyo bayi ni Dream Gardens phase 1 to wa nijaye moniya nbadan to fi mo irede city ido ibadan edinwo repete lori awon ile wa 250 square meter 1.8 million naira le mara lati gbe tan le kan to ba de je 500 square meter 3.5 million naira niyan o iyen ni Dream Gardens phase 1 nijaye moniya amo ni irede city 1.7 million naira ni plot kan bayi e si ra odide eka ni 6 million naira gbogbo document lo ti wa nle keri kera ni o abe egbo edinwo yi lo lowo lowo bayi ni le ise Footy Homes e ma fa koko sofo e tete wa jamfani e visit us today at Footy Homes top floor base 1 plaza Iyanu Adeoyo Ring Road Ibadan or call 091-1706-0593 at Dream Gardens phase 1 Moniya Ibadan and Irede City Ibo Ibadan your dream will come true.
6: Isalios Real Bond Community Development Association. Bon photo. Isalios Mbadon. Sekeseke nono wandun. Wipe ajodun wa todun yi. To papwa man ayo. Ajodun odun kan baba wa. Olubadan le badan. Obara si dale wol. Ladoja. Arusa wan. Isalios Real Bond Community Development Association. Donki kabi esi kori le. Eh laki ba oluyole. Oloye agba nureni akambi. Arole ba oluyole Mbadan. Kumura o. Alejo patake lojona. Oloye jubri dotun sanusi okaloma odwa. Senator Sarafadin Abiodwa li. Oloye adekwe gata ofi kalegoke CEO. Solution FM Radio Ibadan. Alajo Olabi Bumi Sarafa. OBS USA America. Engineer Adeleemi Abbas Oseni. Honorable Stanley. Dikrulai Olajide Odidi Oma. Awon Ogun Talige Lele Chokelu Suwa Nibadile. Peyo. Rasida Inde Merenge King. Alaji Taye Lolu Akade Currency. Aji Pataye Disafakus. Ankara Tuwa Funtita ni Bonfoto Junction. Pwe number yi 080-3223-9103. Ojo Ketan Den Logman Osuke San. Basheo. Ago Mewa Aro. Leto Bobo Tibele. Bobo Ma Bibi San. Isalio Sin Bon photo atenya lejo ta pe an reti ni bon photo
7: Splash FM Media Academy níbẹ̀ làwọn ènìyàn ti fi igbá bu omi ẹ̀kọ́ ètò ìròyìn sórí àtàǹbá gidigba sókè téńté nínú ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ pẹ̀lú ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti ìwọ ọmọlúàbí. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde wa ni wọ́n ti di ogún ìní rere nínú iṣẹ́ ìròyìn káàkiri àgbáláyé.
9: Ẹyin tèmi báwo ni o ṣe wà wá. Orúkọ tèmi ni Rotimi ọmọ òjò. Mo láyọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gba Splash FM Media Academy kọjá. Báwo lo kọ́ wa ṣe ṣe fún wa? Láwọn náà ṣe fúnra wa.
10: Orúkọ tèmi ni Sarah Adédọ̀kan. Inú mi dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé ẹ̀kọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n sì ti kọ́ mi bí èèyàn ṣe ń di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́.
11: Babatunde Ajayi ló kọ mi. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ ẹ̀bù kékeré mi ni ńlá wọn mi lọ́wọ́ wọn mi lọ́wọ́.
12: Ṣé máa jẹ́ nìyẹn? Ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Yọ́n mi, má jẹ́ kí ẹ̀bù tí Elédùmarè jèké fún ọ. Kúrúkú mọ́ nínú. Nírànlẹ̀ máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ la ó ti gbẹ́nu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹ̀rọ dáadáa. Láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko, wọ́n á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó yà tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Splash FM Media Academy. Ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ́ ẹ̀ sí. Pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
11: 0807-112-4000 0807-112-4000.
12: Splash FM Media Academy ṣíṣe ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.
13: Golden Vogue Independence Promotion. Gbogbo eyan lolufẹ Golden Chance Lotto. E ku orire. Golden Chance Lotto ti setan. Lati fo bitibiti million gbedunnu ko ọpọ eyan. Bi Naija se nsajọyọ ọdun ominira. Darapọ mawon olorire. Ti o janfani owo tulutulu. Ti eni ko kan ta Golden Chance Lotto Morning Game. Golden Vogue. Lo ba kaju osunwa. Lati je ninu 125 million cash bonanza. Gẹgẹ bi ẹbun fọdun ominira independent gift. O le ta lai moye igba. Mo si ta to. Bẹ lo se je to. O ya gbera so ma dọlu ara e. Lọ tarata si eyikeyi Golden Chance Lotto stand. and kiosk tabi sọọbu wa gbogbo o le ta lori online wa our website www.goldenchanceloto.com tabi ussd code *7005# lori mtn nikan ni o ta morning game ta mo si golden vogue scan qr code lori ticket tabi sticker poster number drop ko drop o ebun minera independent money gift day grant for you ofin ati lana wa o ayo yi o wa fẹni ọdun méjìdínlógún sókè o ya latasi ko yi di september 27 you free play ₦200,000 ₦100,000 ₦50,000 make you enter zone category golden chance lotto loni airina oni bawa lodun minera

message a drop adeka adayinu opolopo lo ti je anfani yi to je pe won ti wa shop ta ti ko sinu temi dire ultra modern market shopping complex o ti de legberun awon eyan ti ra atun ko sini opolopo lo ti en wa fun ra won ton ah shop eye ti e fa won nile die ka won fi ko warehouse ile ikeru si elomi wa

jẹ ke ile fufu bala oni felele alagba la oki oni ni ajo kere dilogbon osu keso odun 2026 kere kere odun na man le ni eyin omo mi bo ni eku ile o lokunri lobirin gbogbo yin patani mo ki o eyin oko mi dede sala afi ale wa bo ni le iwe lose yi sa won le kan wa oranju mo wa sa omo mi na o kan ra mo wa sa wa na si somo jeje se mo pe mo so ni jeje ka fi dun to wa ka won obi wa ka so mo daada ka so mo gidi sa won obi wa o n la mo mo lale fi jere obi ka jo mo to n gboran se mo pon ni he ta ba pe omo ta ba n ba wi to n warun ki o se ton lati parun ni iya agba be lohun lo so ti bi bi gbogbo eyin omo mi te n tete te n gbo mi te mo mo pe ti n duro de mi e ti mo bi a go kan ti li ibo ni iya agba wa se won ni wa sori afefe iya agba yin na ti de si lero lo so ti ni o e ku ile e ka so e ku ojumo e ku iya leta nibi gbogbo te ti n gbo mi aderun ke ogleye iya agba yin na ni lo so ti ni o iragbe ti oloke meji takota bo lori iya agba o lo tun de si yin lorun lo so ti ni awon ju ero mi na ni asisi ademola ati a ta je wa n bi lo so ti lolo tu agba mi na si je kenneth grade oge awon agba na nu lagba la iya agba o lo de se ti gbo yin mo n bo

tẹ ba ranti ni jejo eto ta se ta mu wa se ti gbo yi itan ti ya agba mu wa fun yi oni ise nipa koko oni ise nipa ka finu tan ra eni oni ise nipa ka julo tito ka huwa omoluabi mo so fun yi pe iwo omoluabi iwo otito na wa nbe o ta ba so tito ta se dodo iwo omoluabi na ni e ti mo pe oti otun bayi na o lojo iyo mo tun si de loso tun ni pe lotun eto gbogbo omo mi tan se ojo obi pata ninu osi keso to ntan lo yi gbogbo yin patapata bayi ni mo ki o e dagba e dogbo inu yin o dun okan yin o bale gbogbo nkan re ta mo egbe yin wa yi wa se o na le yin o ba won se lase edubare e ni deru eyin o eni waju bayi ni gbogbo yin be ba si wa se ngboran te ngboran si baba te ngboran si iya lenu te ngboran so luko yin lenu atawon alagbato yin na te ngboran si won lenu omo to ba gboran o di dandan ko se rere omo to ba gboran o di dandan ko jomo o ti di omo luabi nu laarin awujo tan ba so pe omo luabi iwa owo re iwa to wo yi pe iwa yi o mo wu ni koko se mo le se ni gbangba iwa yi se tan ba ka mi mo be bo ni ma se so se ma le duro pe eh looto emi ni mo se awon ta ba ti mo pa nse ta ti wo pe ah won gbodo ka mi mo be o ah mami mi o gbodo ba mi ninu nkan yi o baba mi o gbodo ba mi lona bi o iwo na ti ri pe wa na o ku die ka to mo sto fe gba yin niyanju losan yin un to ba ti mo pe kini yi o da to ba ti e ripo re gan se tete sa bo ba wo pe mi fe tu asiri ore mi iyan na tun da alagba bi kan amo ko tun da na o le fi tu agbalagba kan leti pe ah ore mi wa kan ko te mi lorun mo ri kini tan ma fa yen lowo ore mi o wa ni ke mi na gba kin don wo o le dele ko salaye fun ya re abi baba re obi eni ore eni ni obi eni ore eni to ye ke eyan mu ni timotimo ni pe ko si nkan kan to ye ko wuwo ju lenu wa abi ko wuwo ju lokan wa lati ma le salaye fa won obi eyan obi na te si ngbo mi losan tun ni oro yi kan yin iya agba loro oba yin so e fa poti yin e sumo di iwa radio yin e fa poti yin e sumo bi te tin gbo hun mi ka jo yan na e losan tun ni ta won mo iba na won fe ri yin tan ba la won fe ba yin soro e ma fun won leti igbo e ma ni suru fun won omo te ba ri pe o ja fafa a mo sere a mo soro te kan wa dede ri pe o ka guro o da wa lori owo re ko da se ni keni gbogbo ohun tan ma wo lori mo ma woran tan wo lori ero obani soro ko ti e ni tumo si mo o ye ke le yeru omo na wo o ye ke le wo pe ah ah omo mi se bayi tele iyan ni pe o ye ka wo bi ka lakiyesi akiyesi ni mo fe ka mu gbo abala akoko kin to bo sinu eto ya agba

0: ya mi fọna to da hun mi agba laya agba o fi ona to da hun eyin omo mi e ka bo pada lati e ka polowo je wa lagba laya agba le gbo pelu aderun ke iragbiji oloke meji itakota bo lori agba lo so to ni ni lagele 96.7 fm okay gajuki eyin omo mi itan gbesi aye adun ni mo ni mo mu wa lo so to ni adun ni ji omoge to rewa o lopolo olorun si fun lohun adunia mo korin to ba korin laujo abi laarin awon egbe kaluku omo wo ni pe bolohun na tin jade wa ibolohun yi ti wa talento korin ta lohun to dun bi itawuko yi kilode olohun wo re o babe Aduniwa jomo ti enu ki kan ya ogbodo wi aduni oni kilode kini ti won mi baba gan ba wi aduni oni kan fi ti won se ti won igberaga gbe aduni wo tori pe olon jogun e wa fun o je obo kan to je pe bo ba pokunrin ba koja lo legbe aduni yo boju weyin pe Elidumare pari ise somo ilara. Lawujo awon ore nurse kere nile iwe aduni tun jomo to mowe. Adani waye fi gbogbo nkan mere mere o fi jinki aduni. Ama kini kan wa ba. Eyin ajaoje o. Apare ogoju tare lo. Be eyan ba lewa to mowe. To le soro lawujo to tun lohun orin se si mo pe ni kekere pata wa lewe ba ti dopin odun a korin tawon akeko agba to ba ti se ton to ba nla won ni kan pe o da bi amaila amila pe ida ma wo so bile a jo a korin lori sirisi eyin ogegbon wa to nlo afolon sin o orisirisi orin la ma se ti rasiko yin a man duro di ni pe ti le iwe pari tadun pari tawon kan bo si pele kan tawon kan kuro ni le iwe alakobere ton lo si ti girama to ni pele keji inu kaluku ma dun a ma duro dojo na ni tori jo ati lu yo ti wa legbe kan orisirisi orin a ti se igbaradi lotun lo si emo a ti pari idan idanwo a ma bo azin bi ose kan sose meji to ku a ma fi se igbaradi ni a mura awon sini o ko wa n sori awon teacher na gbo awon aluko wa won ko wa ni se pe aduni wa je omo daada o lohun orin o ni gbogbo e awon obi re sikere won gbodo wi won gbodo so ta ba ti wi bayi aduna n mo e ma da soro mi e fi ti yin se ti yin mi n pe yin soro mi ki lo ko yin nbe aduni eyi po fo bi eni debi pe ko seni tadun ni o le lanu saka ko soro si ko seni tadun ni o le bawi ko seni tadun ni o le bu baba kan wa wa ninu ilu na baba na je abuke mo tepa igba mi ko si ni lu opa re aduni ba pare baba yin di odo o lo sodo on fe po mi aduni fe we o fe foso baba fe lo mi lati lo fi gbo onje ko lo fi dana ni le ti e baba wa be aduni pe dakun oko mi ko to bere aso re ni fifo jemi o sare bu omi lapa bi to toro yi se si mo pe awon agba mo powe kan won ni isele ni o ba ni dode aduni ti ro pe bo nse won bu awon obi re le ti won so ti o gbo olomo ta ba kon le ti o gbo ita ni won ti koru omo be wa aduni ti lero pe won tun le yo owo ose lowo baba abuke bo nse won yo nle si ya ati baba re lara laduni ba tu toke lo foju gba o ni kini gan awon eyan gidi gan won ti dodo wa pon mi ka ba wa wi wa to re ru seyin eru ladun ni mo baba ibu baba ni ah tori mo ni oje nsare pon mi ko to beri aso ofo lo wa soro si mi to to bayi adun ni o ma be sube gba o o soro si baba buke baba buke si gbe kere gbe omi re ni ba nlo ile lo pe yita amo ni e to wi koda won bo bebe ti o oni ki le nso egbe nu yin se kini kan e ma bo hun so omo yin ni ke ma ba wi nle kini kan kini kan adun ni gbera o kuro lodo baba ti lo nti e se si bo pe ori ki rira re atupa o si le ri di ara re ni kete ti baba yi soro be ni kokoro bo adun ni loju lo bo lara adun ni omo itun sako re lo nle lo ni flenge flenge amo ko n to ko mo ni pe to n ba ti koja lara eni ogo me ni kaluku ya fun lotun na ya fadun ni lo si gba tadun ni dele iya re ba pari bo ki lo de bo lo ti se agba ko ru ele oni ko si nkan kan to so ohun mewa ti se adun ni iya re ba mo jigi jade fun oni gba jigi ko yera re wo ba ni adun ni ba bu ekun gbaragada pe ki leleyi eyin omo mi mo sadura fun loso tun ni aye oni be wa wa je aye oni be wa won mo wa je amo e wa adun ni baje lori oro enu re toro bi re so titi nle ko gbo baba so nle titi ko gbo adun ni ibo lo ti sagba ko eleyi ki lo sele si o bo lo je so jewe kan ti oji o ja ni so oluda iko ni adun ni wo pe oro na o ye hun si ese mo pe ni aye igba ni won lo bere lowo awon olumo awon olumoro awon olutona won ba ye adun ni ti senu si baba ti o ye ko senu si ni o ma ni poda o iwo adun ni baba na da amo ri baba o won wa baba titi ni abule won won ri baba bo se di pe aduni o bere si gbe sasa loju kaakiri nu tori to se si loju to se si lara o ti re o ti le gbogbo awon okunrin ton wa mo be wo tele ton mo be fe be ewa aduni toro aduni wa de ni karibonu aduni wa de ti o le dajade mo ti o le jade loju momo tori ikini tori wi pe enu aduni o lo fure ba aduni lese tadun ni o se borun itan ti mo mo wa fun yin losan tin ninu eyan omo mi kemi to so n to wa nbe fun yin bola bole ri meji meta mu abi bo ni asiso ka dan wo boya re yo kan mu ko to di pe boya awon rele e so eko te eko ninu tin fun mi ki n wa to fi amurele yin ranse si mi 0791 2370 8675 basi ja won to ki oku na lo fe ba da si sa ti ri kan mu ba
1: hello
0: kaso ko mi o ki loruko re
1: adebayo malik
0: pe bi njejo o
1: ba mu
0: o ya e ko wo lori ko lara iwa ti adun ni hu losan to ni
1: eko ti o da ni
0: kini ta fe so pe o sele si adun ni
1: ko ko fa wa len gogo
0: pelawen
1: baba re so
0: sogbon ti baba re wa so
1: eyin
0: o ni pe o ye ka ma gboran sawon obi wa lenu kenu ma ba ri ba wa lese maliki ma pe e oruko re ti di meji ninu we lada mo lataji sha to fi ranse ni ijejo amo o ti eyo kan ninu meteta hun amo bo ba se ma je ko gbo so ti gbo maliki se wa ko ojo ti re bi ana ani le mu amo ibere ti mo fe fi sile fun yin ni pe iru wa wo ni adun ni wu so ti eye ki omo birin wa abi omo kunrin gan ko mo lenu bebe bi ka mo ba wi ko mo gbo ibere ti mo ni fun yin nu lọ́sàn tún ní àní ríjì báyìí lọ lórí ètò lágbàlá ìyá àgbà Abdulmalik Adebayo ọmọ mi pè wọlé ó sì dá sétò wa ẹ̀bùn wà fún ọwọ́ tòrò tìní kan náà níjẹjọ sílẹ̀ tó tí wàá gbà abojú ẹ̀rọ mi lọ́sàn tún ní náà ni Asis Ademola Asisotia tó lóòótọ́ àgbà mi náà sì jẹ́ Kenneth Gwejì èmi náà ti yín níjọ ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ yín Adéròyìn kí ogun lẹ́yẹ ìrágbèjì olókè méjì takọtabo lórí àgbà náà ni ẹ̀yin ọmọ mi ẹ ṣe rere tẹ́ ẹ bá ṣe rere o ní ìwà tó ń pè lọ́mọlúàbí ìwà tó wù ní kọ̀kọ̀ tó sì lè tún wù ní gbangba o ní ìwà tó ń pè ní ọmọlúàbí mo bẹ̀yìn lọ́sàn-án tò ní ẹ̀jẹ̀ á wù ọmọlúàbí ẹnu wa ò ní pa wá o ẹni wa ò sì ní rí bá wa lẹ́sẹ̀ pàdé díjọ́ mẹ́jọ láṣẹ Èdùmàrè ire o.
2: Olágbélé FM 96.7 La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

ibe lewa ama kiwa pakwa asiko yi lagelu gaga nan pe bi oke to ga joke lo ari yanshan na ture o akọ tun e tun ni lori ikani yin te feran lati ma tetisi si e se ngbo e tun le ma wo wa doubt to e pe se voice yen ni sha bi se face yen ni sha gbogbo e ko le mu yes ni ada gbogbo ogo ati ope pada sodo olohun oba laura bi o oba awon oba to se nkan to wu nigba to wu show na fi pe ni omini presence wọ́n pè lómini potent wọ́n wá tún pè lómini science wọ́n pé òun ló mọ gbogbo nǹkan ó lè ṣe gbogbo nǹkan lásìkò kan náà

0: tabi tete ni o
1: wa ti tani ona ba ta tete bi ori ofe ni jo o le pe mi o sanu fa won temi o sanu fun you think say easy

Oya na. Ko se daada ko se rere. Kan da bi aro wa. Eyan de fere ro ife yan be te yan ba so fun ni pe alaye se daada. Ba fa ni ara e ni o. Baba wo nu e ti ti o gbo. Ma segbe kegbe ma jo en egbe kegbe tare la so. Yala to ba graduate to mu je mo ya. Ba bere se ni family ko lo fa o. Wakan awa divon again o jiji e ma yi kuro nbe ibe lewa lagelu fm 96.7 ambo afelo polowo baba pada de atun bo sabana to kan niyan e se

0: gba pe awon odun ta ti lo seyin le to je pe ko pe ko de fever awon iko lorisirisi to je tere dara lori dede yi
1: nipa ti
0: o ba fasiko yi kan fi ma dira le lati lo kupa nbe shooting stars ti wa nile ibadan bi oluyole warriors ni se iroyin to tun so mo pe si ex vaxian that today de tunisia
1: emile be mo ni je buki wo fe to
0: ni playoff le ti won gba lowo fun caf confederation yen shooting stars ti kuro nbe o

eje ka sare lo si abala eti e melu eti e melu won ni pe meji ni oro la de fi ngbo ko si nkan mi ki la fe mu ala bala eti e melu yi o yato si gbogbo awon kan le ta tin gbo latin wa nitori pe otun otun na lo gboro ma je eleyi la fe fi gba gbogbo awa ta je obi papa awa to je pe awon mo wa won process admission lowo lowo yi se mo pe admission ti bere gbogbo won ti se jambu lo post jambu ko ti won reti lawon lewe lorisirisi ti won ti reti pe kan le date ti won lo se post jambu nibe fun eto eko eleyi to won ta fe lo ko eti e melo re o gbogbo awon akeko wa an to do awon ti wa eh ko ti ni course to ni kaluku won ti feel lasiko gba ti won se jamb ati lewe ti won fe lo to wa ti wa de pe asiko ti to to fe lo se post jamb lawon gba lewe ti won to wu won tan ti feel yen awon lewe kokan ni cut off mark ti won fe ko mo kokan gba fun course eyo kokan to fe wa se o ototo ni o cut off mark o pori sirisi won ni department buy cut off mark bayi ni won fe gba ele la fi wa fe tawo bi a fe fi tawaji to ba ti di pe boya o mo won lo se post jamb e ni particular course to fe se at the end of the day ti result post jamb yen ba jade boya ko wa gba to cut off mark fun depart fun course to gangan fe read yen nibe la wa okan wo bi o ti ko soke o de wo omo yi o de fe ka o o de tin so ti pe o de wo awon na o n to fe ka re kidika nibe lati be sinima sa awon ise iwadi ni won ti be sinima introduce yo sa awon eyan kokan yala ninu ogba ile igbe yan yala boya mo eyan nbe aba mo eyan nigba to ba ti di pa ati bere ati wadi yo di pe wa fun wa leni kan ibi lo tin sise nti e wa jo soro yo ni wipe ah pelu mark to gba e oda o sese sugbon ona ta gbegba o wa ona wo na fe gbegba e bere si ni ma bere si ni duna dura ipe a lo boost mark e ni o e so wo bayi ta fi lo boost e iyen o si ninu ilana ile iwe yen o awa obi la lo ndogbon e lodo ara wa loto to ba wa di pe ina wa wo e na o gba e san yi kan mi mo ite jo san o ti na ba wo won wa di pe won ni post oruko omo yen jade ni lu list awon tan fun admission fun that respective course a wa so pe bo wa tun ni ale ire ma wo ri se won ma le a ba supplementary list jade wa tun le supplementary list oruko ni jade a tun toast ni tori pe ti gbowo e ma wori e je ko san owo registration e je ko wole school e ma wore booster fun o ma nsele be to je poruko mo yen o ni wa registered ni that respective course ni school yen ere sanwo si ko to ile iwe yen fun ra yin o san normal resident o e ko san ile iwe o ni ko kan won o owo wo ko to ti won o omo yen wa ma kan lo receive lecture and man receive lecture gbogbo yẹn ẹni tẹ́ ẹ tún lọ meet ẹ náà tún bá a ṣe kì í jẹ id card ọdún kan ó lè pa dundun level ó lè ní máa pàápàá kò ní rí result first semester second semester wò ẹ tún lọ máa pe ẹni yẹn náà á ti wá di ọ̀rẹ́ ẹyin kò rí kò sùn tẹ́ ti máa bá sọ̀rọ̀ ẹ fọkànbalẹ̀ ṣe ó click títí tó mo fi lo bí ọdún mẹ́ta àbí 400 level láti wá get to know wípé orúkọ ẹ̀ ò kan lẹ̀ sí lórí register school yẹn rárá for any course atele te process gan test te lo ri bobo alaye abi obirin yen fun koni sinbe abi ele mi gan te wo ye pe o ba ti e sese kan ja sibi koni sinbe odun merin yen lo owo te na yen lo eleyi ko je bi itaniji fun gbogbo awu obi pata tawon mo wan wa admission lasiko yi bo mo yen ba ti mo course to wu lokan ati le iwe yen to wu bo ba se jambu ti o mi to bo cut off mark e ma wule lo bi e ma lo koko kankan ohun to ba kan yala boya o fe lo mu course mi ti cut off mark yen ma wo to relate mo awon subject to ti se e lo se be e ma lo ri anybody debi ta fi asuko omo yen sofo debi ta de fi owo ati
awon la la yen ta fi sofo danu to ba ye pe course odun meje ba ni e wo bo se ma kan ri o sele be lasiko ika akiri awon le iwe yen to ye pe elomi a ti pari a fe lo sam won wa get to know wi pe ko se oruko e lori school portal a ma reti pe won de fe deploy ohun fun service o ti lo ni o ko ju be na labula eti emelo

0: ni nsola alanfani ati wa njejo be won kuku ti doju ona ta to karole e mo mo binu eto ni le waye le ni o e won o ton fi se binu amo loni iye omo lu abi ni ko soro ka ba be won ti wa nkale won wa nle agbara pelu mi e lo darapo mo oju opo Facebook lagelu FM 96.7 e te soju e comment si e share e jo kari ile ko kari oko e mo pa joje odun be nikan o ba ni ajogbo osi dun be nikan o ba gbo to Alawura bi o se o
1: mo ti mo po oko o dolo
0: e ka bo sori eto
1: ki ko robo pata ma o su je ma se nu kabata
0: loruko awon ta jo se leni ti o fi dun ti gbogbo lanfani ati drop into it abi break into it la pe ni
1: ma ti se abi lo ya ni na pa la nere
0: Ademola Aziz baba lonila o ni olowo button mi tipe tipe la wa mora wa a o jo wa tipe tipe
1: e je ko pin odo o mi so ko jo poto
0: e je n fi asiko yi mo dupe lowo seun omo obalana ati segun olopade da mi lola olopade
1: eni sori agbe o je yan koko
0: awon ni wa ni di ero ti Facebook ti o je ke lanfani ati ri wa wo bi iran loruko femi femo femi don ago ta so lo omo to duo dede opa mefa ri o pe adon ati KB wonder afinju fashion designer to mo ntiran kabiru nu KB wonder oni won o be yo si gbe aso yo ba odogba bi bi pe won bi omo

0: oju ase pe ni aha kasi yan ba loyun
1: ti sa
0: ni ko ba soju ke sa
1: september
0: abo yan bi we o ti set no shi
1: o ti set september
0: o ba wa jo mo september to ba le jo to ba le fo

kanisha nueda ṣugbọn olorun ma ran olurọlọwọ si yan lati jise ka ṣe ni ile danu si wa kuku yi lati jise ṣe iranlọwọ fun gbogbo eniyan ile iti ki isu ti ki re nigba kankan ki ayo ati ibukun le de ba opolopo eniyan iyen ninu oṣu eba yi ka ṣe te ti mo bi eni mo wo ti tana sinu apo gbogbo eniyan o tun ma gbe lo si ipele to ga ju Otu yahu ejiki jayi city independence day cashport awon olubori merrydinladorin 66 ni yo ma je lose kokan gbogbo ojo friday ni double winning cashport nibe ni cashe tin so opo eniyan di millionaire tutun eyi ki se akoko se iru e nje lu mo ribe iwo gan lo kan lati di millionaire wa september 30 ni special independence cashport nitori na ma se fi akoko re sofo lori splash fm *347*1004*#. Lori Ladilu FM, *347*1004*#. O si tun le sabewo soju opo website pelu www.cashe.ng. Eni odun mejidinlogun nikan lo le kopa lati ta cashe. Ojo stage ni board lufun telu cashe. Cashe ninu osu en bayi. Akoko re lati jawe olubori niyi. Shoti cashe. Muti cashe.

0: en koko bose sonare uuni. Awolo mo sonare uu, unde soye. Opolo lopolo, amati hajo paripo, de taloye team. Se tafiki omotosho. Owa mbi. Besen sani. Mayo wawuni. Omo bo ti e wa kin fo leti omo nsara e ke e ta ba un goju e ba ri e ke se yo ro toro to owo ti wa ni ta gbe se olohun ah e fo lai han wa o ni power bank ta fi tan funu ani ah ko suwo kankan ah ma je owo wa da ku sanu mi inawo Zanu mama.
1: Yo
0: wa. Nani?
1: Layala.
0: Naya kala ko.
1: Mo gode Allah.
0: Yaya bunun. Yaya ki buni ki buni yaya si koko mi. Yaya kini. Yaya kazwa.
1: Mo gode Allah.
0: Mo go kazwa. Do ya ni?
1: Eh.
0: Yo wa. Yaya jaba na ni sa kazwa. E ka le kule wa de so yo moto so tun ti de o. O ko sola re o ra le o jade lu o jade lu so wa ba si ni nete la de go ha nde olori seun obalana seun obalana wa loke ngba na ribo na wa loke a ko mba yon ni mo fita le se ah kini TikTok ta so ati dakuna lagbara olohun a ti sise yo ti ku mu lori e ma ri wa lori e ma ri ta lori TikTok e ma ri bi aye nlo lori TikTok be lati ojo mejo lo lagbara olohun ati gbadegba ta loye ni ale Saturday ati gbadegba ni aro Monday ajo ma pade ajo ma di
2: wa
0: ta loye lale Saturday
2: ibi aye
0: nlo lojo Monday oru
2: Friday
0: noju Saturday okay yen le lo se loru leni mo de try gbogbo rogbo ti ma mi ko wa ni mo gbe segbe ni mo ba se pe se run pe
2: omi meji de ko mo yin o le di o si
0: se mo de try o 1:30 le bere be quarter after one
2: you
0: must eh e se me ku musun mo kan bo program lo n temere pete ase e mo du ti sun ngba mo jin doke ni ra wala dasi e ka le kule adesu yo moto shon kiyin o me wa n sele laye ah e ba n ku ya fali e ba n ku ya fali me wa n sele laye o iwon ti kaluku ri ni riri e e tin be laye pegba ojuba lo ogbon won ti kalukure

0: pata. Baba, e je ki awon eniyan o mo yin.
1: Oruko mi ni Musliudin Alamale Akin. Ti o ba yin mo si afa lalopon.
0: E dakun, kin le mu wa gege bi imoran ti o je afani fa awon eyan wa.
1: Iti mu wa fa awon eyan ni oro nipa bi alijanu se mo yo awon eyan lenu.
0: To, bo la se mo pe alujanu yo eyan lenu.
1: Ba se mo pe alujanu yo eyan lenu, en to re ba tin tasi. Tan wi oro suna omo tin soro yawo. Ore din ta se to ya to ti gbogbo eyan tawon eyan na ri pe oro yo bara momo iru eni be alijan lo yo lenu
0: ti a ba ri eyan tin da soro tin sa paper sa kankan e da ko se alujan na ni o yo lenu
1: nigba mi o mo janjanu tori pe orisi meji ni e to je tawon opolo wa bi awon mo to mu kolo bi awon ti won se afato latara pe ntile kolu opolo ti o bopolo je iyan na wa loto so mejeji na la ntoju sugbon e to le je talalijanu ninu isesi e ri pe o yato ninu isesi bi ko mo da soro bi ki o mo foso re bi ki o mo we en to ti dagba to ti to yawo nile ti o ni we ko ni foso ta ma ni o foso yo ni ko ti ya bi ko mo sun to je pe won gbiyan ko ni je ko ni jamun yo sun loru o le sun lasan sugbon loru ko ni sun lati ko te ka won yan sun won ni sun e mo da won yan lamu
0: ti yan ba n jenu wuje wuje ti kan da soro ti o se kankan iye ti ni owa lujanu ninu
1: nigba mi a mo lo wa lujanu nu nigba mi a si mo janu opolo sugbon iyato laarin mejeji tan ba ti gbe dodo awa mo so mejeji na la ntoju
0: egbo awon kan mu ele kan wa nijo oni mo ni ki won pe number yin pe omo won to se gangan gan won si pe number yin nigba ti ma ri eni to ni eyin bi ose biti mo ri pe ara re ti yato si bi won se mo wa do na se o mo ya ba na ni
1: telemi a mo ya bolo n ba se ni ki nkan ye se si ni telemi a mo ya ale lo mi to lo ose meji ti o gbadun elemi osu kan elemi le osu meji osu meta sugbon bolo n ba se fe si ni koda ti le to lojo marun ri
0: Se awon ti won wa mo imokumo ta mo mo imokumo kankan yen e ma ri ona abayo si lodo yin
1: Olorun
0: mo
1: ni ka ran won na toju pelu ndo Olorun
0: ka ni omo mi ti wa mo to ti fe bo sori ki wo Olorun mo
1: lo ni saba bi do Olorun mo ni ka ti gbadun
0: Se awon nkan mi wa na te sin se to ninu ri abi loro alalujanu ati onigangan gan de nikan ni
1: So oro anjenu oro to po ni anjenu amo fa ifori ti won wa oju 20 gbogbo ogunyanju ni won se won ni riyanju anjenu amo farariro arariro ti o lagbara to je pe koda won ni riyanju gbogbo ogun arariro ni oloko ni lo anjenu amo sababi e anjenu amo sababi ke yan ma ronun sun gbogbo ayo sun won ni sun o riro ti ni daru ko ni sun o mo ti lan to so fun mi pe won so fun ojo odun meji ojo odun meji olohun osun ojo odun meji olohun yaju le bayi nuti lo ma se loru olohun mo wa nkan se ni o riro ti ni daru tori pa anjenu ni dalamu ibi san oju re lo duro si ko ni josun bo ba diju bayi ko ni sun ati lawon mi na to je pe anjenu ti won o fe won ni left man lawon obirin ti o wo 40 30 40 years 50 years si o ni loko yo si fine
0: ti wo si fokunrin lo ti o sa pe ohun o ni fi
1: yo ti e ma ba won okunrin se to ba ku dede kan yoju le won na ni won ni ri fe to ba de bi pe a fere na ni won ni ri fe
0: alujemo le yo le
1: anjenu ni o fe ni ko si ni je lemi o bo n fe ta ti pade imo ye ru e to lo si pada gbadu awon tan loko ko da ta lo bi marriage won pelu anu olohun
0: eduna eni to wa to ti loko to wa pepepepe ti o ri omo bi eyin na to ma nda si e to ma ni gbara duro ni kan ba o
1: sebab bi ko mo ro mo bi to ba pa nje lo sebab bi ko mo ro mo bi gbogbo ogun tan ba lo fun ko le sise afi tan ba pada toju re ni lan to e kan gba toju e
0: edakun e ba mi edakun number yen fa won eyan ki wo le mo bi ti won o pe si
1: so number mi o eto 3527585864
0: 08 3527 5864
1: 08 3527 5864
0: ẹ ṣeun o kọ yin lẹ́ẹ̀kan si
1: orúkọ mi ni Musliudin Alamale Akin gbogbo ayé mọ̀ sí àfa lálùpọ̀n

0: some under information ti lori awon ta ti se yi se ko lan Sunday me mind the decking for lagba calls lori e after anything after 12 e pe mi nte ba need lati furnish me with information te ba fe fun mi lori nte ti gbo yi o abi lori nkan mi e fe pa ki ese mi mo to sa pada si ese ijosi anything after 12 I'm open to reception. Epo number adesu yo moto sho 08030470 0575. Mo ni ẹjọ́ mo ṣe fi nọ́mbà yẹn sílẹ̀ fún ìlànà méjèèjì mo fi lẹ̀ 08033304174 tàbí 09023760575. Àwọn èèyàn pè mí pe mi won to ke o seje ma send number ma se ke ti won se kini de won so won ori program en sa wo lowo mo la wo lowo mo ri ato a wo lowo o sa la ye number re e gbo program to ba na do Saturday a wo lowo ti wa nbi
1: sari lara shuru
0: November ma lo so
1: be ni lara shuru ta won eyan wa ni no ni anybody to ba send message si ni pe la gelu lára àwọn nǹkan tí mo kọ́ máa ń sẹ́ndì sí wọn òun ni gbogbo ibi tí mo ti ń ṣètò lẹ́yìn yẹn màá sẹ́ndì flyer sí wọn nínú flyer yẹn nọ́mbà whatsapp number mi wà níbẹ̀ tó ti sọ pé whatsapp number yẹn o call line òun ni o ṣùgbọ́n torí pé àwọn èèyàn wa ò kì í fẹ́ ka nǹkan òun ló ṣe jẹ́ pé tán bá ní ìṣòro tàbí tán bá fẹjọ́ mi sùn pé mo bú mi sọ fún mi pé ẹ̀sà ẹ̀jẹ̀
0: mo ní
1: ẹjẹ ìdúró
0: lórí ẹ báwo ṣe bẹbẹ bóun lè ṣe bá mi bá mo sọrọ mìíràn kí ló dé ẹ bá sọrọ ṣe bó fi nọmba lẹ wọn ni wọn ẹgbà
1: we
0: dark you àbí kí ni ẹgbà block you now.
1: ẹsà tí mi ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn mo mójútó ni ẹ lè dé bank kẹ bá wọn kí wọn máa ṣeré ẹni tó ń gbọ owó wọlé tó ń kó owó síta kẹ wá gbọ kó máa jó tàkà sí fún anything tó ti jẹ owó níní o need the full concentration. Téèyàn bá wá fẹ́ borúkú ẹ jẹ́ àwọn tó wà ń ta yẹn náà mọ̀ wọ́n mọ̀ mọ̀ nǹkan tí mo ń sọ ń sìn wípé ní Monday o ẹ wá sí ọ́fíìsì wa o ní Jankata o tẹ bá ti dé ibi ilé epo sòfẹ́ kò tẹ ti kọjá kí ló ń pe Eku Ọlá ẹ ti já free lọ bí ìgbà tẹ́yìn lọ sọ́nà àpáta ìmídélì ẹ ti rí ilé epo sòfẹ́ kò lọ́wọ́ àlàáfíà yín lódì kejì ẹ yà síbẹ̀ tẹ bá ti yà sí street yẹn Jankata street nìyẹn ìyànà àkọ́kọ́ lọ́wọ́ àlàáfíà yín lọ́wọ́ òsì yẹn náà tẹ bá ti wọnú street yẹn ẹ ti rí ọ́fíìsì olómìnira awúlọ́wọ́ ńbẹ bí mo ṣe sàn yẹn ẹlòmíràn tó wá bá mi ibolẹ pe Jankata ibolẹ pe ọ́fíìsì yẹn
0: náà àmọ́ ẹbí ní ọ̀yọ́
1: èmi ò dẹ̀ like yẹn ó máa ń waste time ni ibi tá nǹkan tá wàá gbé dání kì í ṣe nǹkan tó máa ní kí ọkùnrin máa balẹ̀ risk free ni nǹkan tá wàá polówó kò sí pé òun risk nǹkan kan nú ẹ̀ tèmi ni pé ọ̀fẹ́ kọ́ lè mi wá sí rédíò ẹ̀sà ní wájú ọlọ́run àti èèyàn ní wíìkì mi ti rẹ̀jísítẹ̀ yẹn ni o ti yẹ yín ṣùgbọ́n ìyẹn
0: kọ́ ọgọ́ta ọgọ́ òsìta
1: owó
0: aláàrú ó pé
1: bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n ìyẹn kọ́ ṣẹ́rí constituency pé mo ń wá lójoojúmọ́ lójoojúmọ́ yẹn nígbà tó bá yá gbogbo wọn ló máa padà wá ṣe november dé tán november dé tán
0: ẹni tó bá ṣe ní ìsìn náà a sì bẹ
1: abẹ́rẹ́ náà a sì rí eléyìí business tẹ̀mí ń pè wọ́n sí ọ̀fẹ́ ni then iye iṣẹ́ téèyàn bá wá ṣe lóṣù kọ̀ọ̀kan ló máa padà máa tà bí ìgbà téèyàn wọ sálárì iṣẹ́ oṣù kó wá máa wo fídíò lórí social media ilé iṣẹ́ yẹn ní bíi 15 minutes lójúmọ́ kí ló dé o ti yẹ yín sà bí kó wá máa ṣe 15 minute video lójoojúmọ́ o tán o data ko lo o need bi pe kini to nse onje data okunrin kan ologbo to ba bawon eyan lodo mi ti ma de si badan bayi awon
0: eyan de ologbo
1: yemi ologbo sere
0: o ba
1: wa pe ni ologbo ni bola ni akogi to ba ti wa di pe mo to ba ti ra awon eyan afa nkan kan ani awolowo se o le je ka fa mo ke wu mo sa o ti yo yin group ni iwo fe wo ninu group mi awon nkan to ma ba pade ofe ni ṣugbọn ofe ko ni mo wa si radio ofe ko ni mo re po sinu moto
0: we only be realistic
1: so emi o ni nkan kan oruko le mi nta 20,000 naira to fe fi wole yen ebi kan be mi lana Mr. Olowo ejo 15,000 ni mo ni mo se tu owo yen jo ni awon yen moto to
0: e tu jo pe 20 ni
1: o e tu wa to ba tu ba yin olohun le se ko je 20 yen na lo ma le ma ba ṣugbọn to ba ti di next month san tori ati sumo ati gbọ nipa bo se ma ta ba se ma so rire ndiye orire ohun wole sa iwo lo send lagere lori WhatsApp
0: to mo ri kwa le ri gbogbo aye so
1: orire to awon travel awon to travel yes bawo lo se ma wa fi 4 million 5 million travel 27,000
0: elomi ani 40 million
1: 2007 le lati to ma lohun lo tin se pe ko yi kin wa kin wa mo ni fun mi ni owo e mo ni nkan lori ti mo le fi se Nigeria ti ma make owo
0: wow
1: oh asiko ni if not mba boya mo se ma ra bi ko me dogun mu time ni
0: 080 time ham yo ku ba ku me ko sai ni
1: you want to send the lagelu si mi
0: lagelu
1: WhatsApp not text message
0: wa kan ko lagelu
1: be ni ibi to ti gbọ mi ni ibe yen ni ko lo send si mi ma send nkan to ma gbọ
0: se lori WhatsApp abi SMS
1: ma send the SMS go my waste the world emi o ki nka
0: ori WhatsApp
1: ni WhatsApp message
0: awon to wa nlo phone kekere nko
1: awon yen o le se itori eni kan mo so fun e lo gba easy buy ki ku se mi mo ni company easy buy sugbon owo le fe fi pa e fe wo se to ma je ke kuro ninu osi ati se
0: okay
1: eni e le lo je gbese nibi ti Nigeria de loni wa je gbese soriire ni
0: tori pe Nigeria n je gbese san
1: esa
0: mo ta that was the time ti Nigeria n je gbese san wo osu ya san wo osu se o ya lo su yi to ba to lo su ni mo won to ya mi o to ya mi
1: won ti na kan ton won ti n je gbese wo lo send lagelu si mi lati igba te mi tin polowo lori eto yi o ti kuro lodun kan abun bayi o ti lo dun keji bayi polowo nkan mi nitori a de sowo nu jọmọ bẹ ma jẹ ki won ro pe boya iru yi to ti seri ko ma de gbe okan mo ti se kan mo ti so wo nu ri ko wa gbe wa sodo olumi de wo lowo ma send the WhatsApp me
0: 6 minutes
1: yi te yin kokan lo nbe wa ni 080 330 59 59 60 70 080 330 59 60 70 let can see finally 080 330 59 59 60 70 70 akanti ti mo wa fe send ti o wa je akanti ti mo fi le fun family ninu group e be so 20,000 si 4,000 ko na awon kan ti so 1,500 so 24,000 na send ni si
0: ale gaza o le zan ila le zan awa fa la so be
1: awon emi atawon igbimo mi e jo ma pe mi lori
0: every week len shake ni
1: o ma so ile so re number yen jo 080 330 59 60 70 olubi di awolowo lo nko mi save when to chat mi go
0: bo si esa kankan fe en ton sere afirere ni diari da sa o le san ila le san orun asan yin lesun ore
1: amen
2: ati ori lati moba ile kan awon joye baba foro pa let pa tet le jayo ri yi kf motels sadanka tawon full security for property and your life with full air conditioner for all rooms mini rooms standard room executive room with suite ba kan na ni tijade ho lu wa fun gbogbo eyan to ba fe se nawo to ti gba odun eyan let so 500 people to ti executive hall conference hall tele lo fun training seminar lecture and other activities kf motel you can enjoy yourself family couple and your friends kuda awon to keku kf motel ni won lodge si bawo le se nfe si o nje tile ya bi to keku pelu ote elerodo to mo ke ni bale lala fa ni kf bar ati awon kan pano lori sisi ti mu eke ni se soko soko tere to yaya tak le tak kan le ohun awon si se wa fi da customer lohun aye gboko si nbe pelu security to ga yata are gugu lu ibadan o ni kf motel fi kale si ni to ta jadi ibadan telephone 070-7399-2996 tabi 080-3251-3884 KF Motel is the place that you can enjoy your life.
3: Hello, eyan mi nle nbe ti mo de suyo mo to so pelu oko tanu o ti ma tin sara ilu emi gangan ni se ama dun mi ki ri nkan kan to ran emi gangan lowo ki ma fi lo e lo fi je pe mo ba ti ri n to ran mi lowo igbele mi mu bonu ti fi je ke mo ikan tun re o e tin budget jaje tori awe to mi ti pe emi na mo wa tori pe mo ri po wulo fun mi nbe ti gbo pe mi gbowo nbe o ye keyin na o le pa gbowo mo se so fun yin pe emi o lo gbo ego mo o jinja la shiribe ngba te ti wa gbohun owo mi kan yin o janfade to wa nbe ele mo se ni tin dawo pelu multi stream limited ti won se egbo gejenja tin toju ara ti se tun fowo si ni lapo mo e mo bo nigba gede opo to anu e ja jo mo ye je emi nje nbe kan yin o le je tori e mo se pin pe e ja jo mo se ni gbogbo ojo Wednesday gbogbo ojo laruba a jo mo pade latago mejila jinja ni won pe o se sise dada an to da mo o ye mo bere won si ye mo yoju ibi to ti do nbe ti an pe ade o bi poroko ran mo ke se ti de so yo mo to so oko to anu te mi nta nti bi ti mo ba ti ri oye mo godo pa ke se ke ina mo bo ade te mi ti bi poroko ran mo won ni bi de we ti wo mere di ni 80 lo wa nu e 76 kon e di mo bo ke wa gbagbo ye o ni bi ta le so de lori fanran mo se ni ke ma bo gbogbo ojo Wednesday ni gbagede okoto anu to pe ninu KS Motel Total Garden Agodi Ibadan gbagede okoto anu e wa ma pade Multi Stream TM Limited ni gbogbo ojo Wednesday ti won salaye be se le lo fun lera ati be se le bo jade nu e ale fi omo to so npe e ma se lagbogbon tinu o ke inu o le ma je nbi ti mo tin je ni e pe number yi number gbagede okoto anu gangan 070-8167-4433 ase ko se nikan ni o 070-8167-4433 tabi ke pe desu yo moto so sori 090-2376-0575 che bo dada 090-2376-0575 to ye yin a mo pade be ba ti wa iri

0: mo ki gbogbo omo koto ojire tin gbo mi eni faisan lo gba o iwe nja du loruko temi are aturogun da worldwide lati bi ki bi ewo ko tin bo wa si gate oje eso loje ebi ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado ki ofa baba asale opo ero ba di soro to ga gogoro lapa alaafia yin eso kale nbe e wa wo apo otun yin e bi akomona wa ni di ero mi e bere ile oloye iwe nja du bi egbogi sanku sanku meji kan to sara lore ni mo gbe wa fun akoko o na ni OGD aba formula to wa fun gbogbo kokoro ara ti kokore ba nyo omode lenu olu omo bi omo yo bi e lenu ni gbogbo igba ti kokore ba nyo agbalagba lenu oju omo su oju omo wu baibe oju omo go ni pepepe eyan ko omo di meji loju eni tabi koju eni ma sokun batakun tabi koju eni ma tana yenyenyen idi ni tan baba wa fin kokoro ni na orun ajaka oko gbogbo bi ti eje ba ngbe kokoro de ninu ara e ma da be mo idi ni tan momo wa fin pilawo ka to ba bo sapo to loni apa osi ni obo si lola orikerike aro mo kan ni yo mo ro ni aro mo yun ni yo mo ja ni je kese ni o dide nle jakiti ile na baba wa npe ni genje tabi ateseku ki gbadi ofa ni so papo mo ope eyin lati bi abala kan ni tan wa bayi mo ibi isepo onukun si atelese ni yo ku tai tai bi gba ti ko si eje nbe tabi ka wet lewe ki nkan ma rin kaakiri ara tabi kara ma ta ni sai ale ma lagun lori kore tabi ka je ndie ka ti sare yo koju eni ma sokun batakun inu ara mo gbona ni gbogbo igba egbogi OGD aba formula egbogi na baba wa ma nlo temi won fi ma ngun mo se sila na omo toto ase olomi re ele lo nfo kokoro tinu san ara ase oniye fun re to nfo kokoro tinu eje egbogi OGD aba formula ta fi nse itoju gbogbo ntin je kokoro ara bakan na ni egbogi double barrel aba formula ele lo wa fun awa ta je okunrin emi ti mo n ba yin soro o ma fi wo ori bi ni mi oniyawo pupo ni baba mi nigba ti agbande ko si okun ati agbara fun won lati le ma se ojuse lodo awon momo wa gege bi tatin wa idi ni ti a fi ko awon egbogi ta fi ndena awon aisan ti so ni bi arugbo osan gan lodo obirin ijo ojo orile ni agbara ku ntodun ta nje o le fa isan tapa tabi jedi jedi ato si orisi meta lo wa ba isan sin si okunrin gege be lo sin si obirin inu omo okun inu omo gbona inu omo didi pale ka je ndie ka ti sari yo koda bi ka se wo ka po nkan to na ma ni lo fun ka ro okunrin o ya gagaga ka fe si ri ogi ka ro wa lewe si kodo le ka ma laagun wo wo wo ka ma mi gule gule ojo orile bi agbara ku bakan na obirin ti o se nkan alejumo o le di agbara ku ani ka pa iru obirin be ti akase gbogi ta npe ni double bare egbogi ajogunba ni e ba mi lo laji lale e lo laji laaro ojo keji te ba si ga normal ni ara o wa gege bo si ye ko wa orisi merin ni egbogi wa in ti o se fun mi ara in ti o se fe je ara e kan se mi oloye ewe nja dubi are aturogun da worldwide e bere fa kan se gbogi ti nje double bare to wa fun ailera okunrin orisi meta ni egbogi yi o tori pe bokunrin oba lalaafia o nje ota e ni omo je odumare ma si an february osu ti o pe olomo ja je nje ota wa gbogbo eyin oto buru oni faji eniyan idile alayo yin ko ni didile kikan o e bere oloye ewe nja dubi lati bi ki bi e wo ko tin bo wa si gate oje eso loje ebi ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado ki ofa baba asale opo ero ba di soro to ga gogoro lapa alaafia yin eso kale nbe e wa wo apo otun yin e ri akomona wa ni di ero mi e bere ile oloye ewe nja dubi ero ba ni soro te le pe ni si o na ni 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 080 53 45 92 23 egbogi te ba lo laarin ojo keji si ojo keta e gbodo bere si ma ri ayipada re ni tori pe ti ro ba lo logun odun ojo kan so lo toro ba obeyan ba de tafasoke to ba yi dogori baba yi oba ri torun wo e da ko ni gbowo ekun ko fira je rin o a ni faisan lo gba
1: mo ni o fi mi sile
2: n wa jo lo bi kankan loni
1: ibo a lo ore mi
2: ore yin na
3: ore wa kilode la aro kutu
1: fogun si nkan kan jare
2: e wo ku ode la yin nkan be o ogi ire ri koju ti sitile mo e wo ibi ya jeri
3: mo ti o si nkan
1: nkan se mi
3: a je ko ti gbo nipa dogu bare
1: ki won fi se
3: alewe ati gbo ti won fi mo ejele gbe kale fun gbogbo okunrin dogu bare aba powder o le mi na nlo
1: dakun ni bu lo ti ra ni mi na lo
3: a gbe be
2: ko ya wa dogu bare ri ni o bi be ko mo je ri onle lale
3: ewi ja Charu Medical Clinic lo se olule ise won wa ni 7204 oke ofa baba asale bus stop Ibadan telephone 0803-326-0141 tabi 0805-345-9223 double barrel aba powder ogun tribi oko aifaifa
4: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

mi yi de o baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si ton se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta won yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo pon bele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete ni badan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 0803381008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lararara be yen ba wa nse gbun ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da gege bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigbati san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masumasun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago meji la ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 0803381008 ati 0701821111 alaafia ara wa oni gbadanu gbubi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kehinde tori e lo fi nilo ka se ayewo daadaa baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debe ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 0803 881008 at 0701821111 aisan koni ka oroko bi awon gangan koni tewa oroko bi opa ilu alaafia ara wa koni gbadanu bu bi elubo

0: Street, Alongju Ikuru, Odone Lewe Ibadan. Eto igba be High Christ High School Oleyo Ododo na wole. Wa wo emi Olorun loju ise. O ma foro re se lanu loruko Jesus.
1: Sisi gbagada gbagada gbagada ile lekun ile sa gbofiro lojo kojo gbagada gbagada ni lekun ile ewosan nigba kugba awa ti so kokoro yara akede ipolowo oja sonun ni lagelu fm ni badan gbagada ni lekun wa si ile gbogbo aye lo gba o polowo oja ko sekede on gbogbo to ba fe ni lagelu 96.7 fm felele n badan
2: oro re ojo wa si mata ni witi witi
3: Dr. Strap Recycle ati tamato dirun ba fun gbogbo eyin te fe tamato ni cash and carry no delay Dr. Strap o ra lowo yin eyi ke yi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay doti ladugo aloku oko ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu to ti fe sora re di agba na fun yin te fe ta ke fi paro oko te to fi upgrade bo se car Truck, bus, trailer, ipo yoo ki moto awon wa. Dr. Strap o ra lowo yin. E kan si won 090-8301-3333. 090-8301-3333. 090-8301-3333. And

0: bẹ́yìn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lágelu fm 96.7 ibẹ̀ náà lẹ́wà ẹ lọ darapọ̀ mọ́ mi lórí facebook wa ẹ rí àlejò mi bẹ́ bá lọ darapọ̀ mọ́ mi lórí facebook wa ẹni tẹ́ ń gbọ́ ohùn wọn báyìí Onisa Dejisco Adebayo and his national beat lati bi ose bi melo kan lati lori won bo lori eto yi ani pe le gbo leniwe ibi nikan na le ti le gbo e ba ki awon ara ile kan mo pe e ti wa lori eto
1: mo ki gbogbo awon eyan ti won gbo wa lo lo ni wakati owo yi boya laaro osan tabi ni ogoje oru mo ki gbogbo wa wo pe adupe lowo olorun to da emi wa si mo da ti won gbadura fun gbogbo awon ti won gbo wa abi awon ti won si ni bi to yen kan wa kan ma gbo wa pe olorun de mi gbogbo wa si emi wa se pupo laye o
0: amen oruko yin gangan
1: oruko ti mo nje ni Adedeji Adebayo Joshua inu oruko yen lati yo Dejisco Adebayo
0: Sir Dejisco Adebayo and his national beat.
1: Yes.
0: Kati e towo ti oro tori lati se pelu the king of world beat. Omo ilu gbogan ni gan.
1: Omo bibi ilu Ikere Ekiti le mi.
0: Ikere Lekiti.
1: Ben sir.

0: e ki amo Ondo State po nu rin ki lo bi e ti ki won ju nu rin
1: e bo si e ko ri tori se mo pe ibi ti ababi ni gege bi Kingsley Ade omo Ondo e ki mo gun ni won iya won ni omo akure so anela ti fi on ye won si nitori ibi ta babi ni ibe na la ma ki yan mo so orin ti akoyin pe awawa ebere oluye awa ri omo ikinogun so gbogbo igba tan ba se odun traditional won na ma nko so on de tun ko kan wa no track na ta so pe esi e ma si o esu lu ya lomo ikinogun so ta won ba ti le gbo ori won ma wu ni
0: kai
1: won le na wo fun ko si nkan ti won le se fun yan lasiko e so o je orin to ma wu Ondo Ekimogun lori
0: to ma wu lori
1: yes

0: So your parting shot sir eba kojo kile nso fomo Nigeria
1: oke gbogbo awon ti won gbo wa ni Nigeria ti ni oke okun emi omo yin aburo yin egbon sa Digisco Adebayo and the National Beat mo dupe lowo gbogbo en ti pe wole awon ti won le ni fe na lati pe wole ti pe won wole e se pupo mo da dupe lowo gbogbo awon ti won tin fun wa ni imoran ṣugbọn igi kan le dagbo se mo ro gbogbo wa pata awon ti won ba mo pe won ni ranowo kan tabi keji ni ona kona ki won se bakan na ni awon ti won tun ni ebu bi temi na ki awon eyan kan dide si won awon to ba le korin daada ti won ni imo nipa awon ti n se awon orin ti o ni tumo ki awon eyan dide si won nitori pe ibi ti orin n lo ko dabi ti jo won awon eyan na lo n gbo awon eyan na lo le didi ran lowo olorun ran gbogbo wa lowo Nigeria tesiwaju
0: ami ese

mo mo mo fi awon rin en le ke le gbon daada tori ta ba bere si ndibo a ti eni duro a tesi waju ni. We accredited 41 voters passed